0: Nasi hijau ya.
1: Uja.
0: Na domre akin nama yeng keingi. Na jurgulo kweli. Kwa dia mungkin nan lo yeng kelivia al incominga. Aba ila domre sija tulia alaiba. Na aba ila sija tulia alaiba. Ya yo nas din jurule inja siye. Eri al asakona lombiinke. Den kaina tulia. Den kaina tulia. Asa min lombiinke kona lombiinke. Wala ji sa ja din jurule sa nya lombi utonga dinga si tulia nga afiba. Dara.
1: Hatta din ji si din jurule nda nga jaringa ya tulia nga afiba. Egal ya fila nama ji si injiwe nang ina lombi fia. Adikis duo kerenes imbereng wala dombore lombin kere lanes imbereng insia la jama. Kanya den jurule selva.
0: Enyuru la selva dombore le bulon
1: dombore na inye lomfi bereng inna lomfi bereng duori la kena na masalan ji lomfi jaming inna lomfi ay nin dombora unne zisi dombore ker lomfi inden jitim bereng kang indigene ji wan jidin suri ji
0: kang firjem firje kai kamadil anina mamanga umit kuru umiti na den ko ya bas ame mangan sikwe Namas ki bo na kori uiti inalba peteni.
1: Na jinzimut akini nya za mangangwe.
0: Eh na kwa mangan kirel na gen kurusi benga min inalba peteni.
1: Alba peteni kuri.
0: Al incoming al peteni. In dombre ingil na tawrat man.
1: Incoming egal kan na incoming ay za ne bele.
0: Incoming na alan jida ki jona jegil. Namaki incoming utus puing. Na le adenja utarai.
1: Ni asta nas wetel ba
0: ki incoming amang utus pui na le adenja tarai ine kana ma wela ngi tiri keringa ngi nas easy being al diziti mena nas ki dai mborungi irgo ki dai mboru sungas ko nas der kai na ma wai ki bara na saba duo si jingo ki nge algi ki nga kai nge le ngale kerul na ki nge ala gisko jo jena kawe na ko ngi na kuye gi na ki ngi ki ba imbelen kilo pulaga marang otto aba jawngena jegila kilo pula yen sur sibay inkiriwe nina sa dei si duo andirin irto alang matara jay manes anijo yen sur tarang kinginna kianga kamba yen sur kinga si inginas asitok audinga kungale longa longale marang nasin kumeno hakia kwel batarang alang kijinkero kikin utonga ala kwel kilage imborule ala bi muta jabang nan ki muta jaka kiki angare ma akamba ine ki inza kanie sare adigi ka ngina kikire ke ha alan ko na duka bon wala insi kanie alan diele in kago asang in kago lan si yeng in kiwe der ya alai balan gi junina imberule kai ngala dar for kriya al kaungi na kirsingo ki male na skai nguto nga si kibele arrakani na dine turi na kibele keli nama kaungi na sur kaititi na kirsing kimale na surung sources kelkam ai kaming ai baming na kiensi koyo yakila algi si en kawe kila si kundisi marang kwasing nas inkiwe ina la lombal ki kota ngalan tagad dain ki pakabun marang ila yai ba ala ki dain baru ki na yen kwela sana tagatini asan surkai in ati lonna kipanja butule na lombi yesi kipanja busis tawala dengi ma isip ala na man kembar nga inan kawe na le ayaba kuria nga bay lon kembar nga sibat ala mai koni e
1: yani bam kan kipe ba
0: bam kipe ba maran yaba pingi na jegi la na mai kwa BL as ujiti aranga ba doing iri mara lompi ki la jitiza da izip kembar nga si faso si kien jitinga kila na pingi na burungu asi nyatin si durin jofo ka ine oto algi ati orre duonga ala orre duonga na lompi ki kuro kit ini ye na ki la kilo pokal urkeni gisko yo jena mpia taga kie loto kou kinkuroho nga geba. Lompi ingi kwelie alan tebungjawe na rumi ngoroja alayena salam keria. Kiki, ki la duo jinas janbayin alam kwa apanga ila kia naskela. Lolo, bidi yang ele ide alabayin. kila duala ampara bay na taka loto bo umdala jang wala shek jang wala jurengan den tebu jang wala kingi king buon sina surbersi ila selombi ko
1: ejidi zitule la zeji jang yesizjo hatta dinye jitiga
0: aldi kyara ngam al berudik le namar ro kena ronas koroela izene na bareng ila namas ko roza koro ke namas kwang wai tola undur kwa manki eleman namas kawintia wai tol kersela kersela namo kanyana kuritia na turba kurta na ide kol no turba kurta na kuritia joring nama eleman kwa alang ona egil king kwa si kai ala iruina namo ro ron tumlu no manya ila namo bulona loke na kwa dele kendeli na ide na ro skurompi na bo nama elen kwa siteria nama sin kwa kinzi albundi kinwa tola si bundi bel na hilla ko tari hilla tari si hilla nama kiyenge nama kwa singa mun bayin bari abandi bayin lole nama kurunga kande nas dirbo kawe skuburi kawe na kila kendele ine kana ma yamen indera sa yenan songa
1: le duo tok allo vi jurte in
0: ye
1: nyanga del mal bona ine bona ko agensi ani ba ka jonas usi min den karin jalo illa
0: jona hilla
1: jona julo ele usi julo zenina al asiki kan ene gersin inama jimitiri ne sin jalo di oto aba erike jona ele riti min karin illa ken kinga le joyi ne jegil kayne zizi le riden den ko jo undu
0: se
1: le ana ma kaja na mahali jegil alan ila ko jo ci jase
0: abas tagging ki ko ankor jindeling baji kilmam puyin si tabun jabiti na joyingi na jirmo
1: azamba
0: na jaso suras jaimba na kinie na chatin din sur kay na lombini na din kilma kay na din juro le kay kan se tare a jaw
1: in ko la langi simpali maidin hatta din ki kan na dan burun urukaldi ara maidin giza tal burun si janne in ko buliti anjigi din suri yon madik di suru si jegil gabli ne zeinay do sa jegil gabli ne ila tari sa jegil ma undu ne zizi ko jefi jidi suru jegil ne jidi si ko jo jiu liana ma jangene ila tari si jegil ye jizi ay yani zeinal kin tari ne yanki di embele kamya aba janna jawna itin din dormile riedi ken undu ne to laiba ala jangene lo nuu jana nuu jangene ila lo si juma si jie ke jizi riwle undu ne to laiba fa kese aboki in uzi agul kelmangale duofini dinenanzi ringel mudugin udo mal kayin minin tori fulumul
0: bet fulumane nana bay long rikena en kariya jia baki bay manga den kawe dien wom bajijan imberu manga sakwa nyetin kona in kawe beru dahin ki kayin kona ting naye ati sol ela dayengelle elen kwa nyetin si kien nunga dara kundula ide ala main sol amina ki solin kamwa solin orokawe imberu alki kain kona ye na dele koja ja indela indelinga ki ala namangi lombi kurokit ini ye ala mal asaf kwa kalikeria lakini ya kalia iba kono algis ujitija na kawel balangi jizur jitiawi ilaba ila na kadele njiti si awelba na duin suru le awelba wala jiti si awelba ila kelia iba kadiga jiti si bas na arel awelba isangia
1: mamis kelia
0: na awelba ila ngis jiti ya
1: arel ila duo geria na zisi kona kelini na ila kina mako lalang ingusi za tukulo da ingore al ji jwe lalang al zenina lomfi kwa jiti ziki jiti ya za jaldo ba abay duo intergil ta alba indi jani ay tamba
0: injil matale ani yan yesu anke majira badik el liki abu turus keria nama el nain ingoye al ji atis kasi duo u jiti fi asinga nini yalang is jiti fi na kana sausi asinga sabe gol
1: egan zi kwa el duo algis kasi asinga sabe ko jofi anas aso
0: asinga sabe yan sunga la ye in lokala jangko ya nas duse asinga sabe
1: ya sabe ze gen no simbele man sunga la gel haddu kana duin hadle mateni butru se ko linga sanga ko kaduin hadile al ago
0: kaduin hadile al ago na lombina mazin kwae lolo asinga sabe alai ba mara al weyenga sabe asinga sabe
1: ege kanjin nan gwal asa jaldo
0: eh
1: sabe ziki ki weyenga sabe
0: nal gi lombi ala ji njam ka sa asinga sabe ken kurang na lombi ngis benen lolo ka ai la weyenga sabe asinga sabe ken kurang ore jong ela sim ngine jegil weyenga sabe asinga sabe nin fi ila ye na lombi ngweli asan kilma injay nina dengira alan si asinga nina kin duo itsi jaw si ay sa jisi korompia kangi idi ngai ba alan jital tile nge na diamond ko kwa ruba di ngiri lindia lolo ay ji oto bajel na ki duo ber aba jabwa na duo asinga au anguta janina as jawla ba alangi tan yiro bankari nga jallo
1: bankari tiyo
0: ene nana duo ki deren de ken kurwa de ken kurwa skeba kiki ber derne ko ko la lambero
1: aywa
0: in duo ako el balambero
1: egal ile ka bas jal sines leno simbas kurwa
0: eh yo na njwa asa kuronja bas de muhim na makai inuna ila der kera ki nama ingwelie kwa ati incoming alkali na kalon akan nanki ana omur ati incoming a erinna kame aba kiyana angul mara ingwelie alangin der ker azamungi nay kwa algi kwa dingan nay ngulin algi kilma simoy ne kilo pula ala kayngare ma kayin wala kayngare ma ge yeng kaungi na sur kere nay nan kusele jie utuye ala na dimbaran tonkya Nas boiba.
1: Kabas love na kaba ani jefel jabil jefel.
0: Nas boiba. Namas dingira ning osletio. Dingila fegel la wala fegel ba.
1: Kit.
0: Najie at is din ton koroki bir miljen alanta ga fusi ngine nas katijandi. Kila sinama swingi sare ning tawse kanas nas kudumo marang kin kuruasa kai na kin koroasa kai ndin ton inutusi ilole ausin.
1: Soi. Alo kereje
0: ki algi kinkwa inan kana na mai la sinema yamin lombi gi kuroini ki algi kwa inan kirul koro birmilin kiskai inala kwa inka me utu sia sabaran mun iru
1: cheba
0: in mitil de loiva na longa kulliaiva baran mun ki kasinga pubana eria saiba
1: fela
0: na der alnin ke aba dullin ko ya saiba al kibara na ki kwel inu in kelma kin kurwa saki kelma kayin no asan kwasi kaso na dok si sabur kayin asan die mele kel kam na kiyen kimale kirsingo kibagi aba elasis kurikulo ni kiyen kirsingo mujalan kiyen sur kiru la kia kwel balan yien sur zata sur kiriwe
1: fela
0: jutumo na kila doraund rumi kila doraund insi nama kangi na coming lombiala imbelen injil matale ala imbelen asang dua ba kwel alang urgulo injil mata itne no 20 wado 20 le 18 le itne no 20 wado 20 kenga yanga abajo alang urgulo ala lombi imbelen asinga nini alangis duo kojo jafi na jinas jawsi na mbeleng alansi asa alansi weyenga sabe asinga sabe sur jaldo na jegil kila ninge ine kina wankam namay lombi kuroini na kwa dok aba jongo na keljame kwa sunga gena inkam ngaye aba foran niyo jayin na orrenga keranga kina ze iso la ninge en kama abakin kin orengan diyo jain a so basian nan matari kilul albajumo erialangay buloba erialangay buloba nagelie intulinzie diyo san kumni wala kirsingoni
1: nakarang
0: na fal karang nas kwa kerngo kofongol ma kidelinga ibayin alang ki kwa ngakherba
1: egen na dogalang anisai alang perdel sai
0: oto abakwa elekerles korki na kaduing eles aula na ingwa alang o yoga kinga si diendere in aisa di Royal Bell binga si

0: na abua alang utu jele la sbia bana ile tige tige digle je kin kilo fulla se abas ki akir singoba kin manda nyanga ala dering keng keng keng keng ke manda nyanga ge bang kai ngana mo to in orrelikia sare indigle kafa jato indigle kafa
1: ne lakiti
0: na jie nice kiron deng deng deng lawa din dong kundie kan yundines kan dogola kusele
1: yundines kiro dogola iro
0: egel kan yundines ele na kin na sele kin jira na dogola kusele na man kin izi dok undul nas atelte
1: na dawanan din dong
0: dawanan din dong ana wai la yena tulle ay
1: kise nse bara isa kise wore kwa mitila ki kwa ranga sungu agistan maranka da gwele lang ingwa ki loleng hata kilo mitila nkansa na dombore nga zi zada kurgulba kilo mitila nkansa asan ki mitila zi kumong wore kwa daim bara algis mitila inantang ki mitila ndiyo kage niji jaba nijumona tulege wore diyo asan tari ya kage neji injelwe ngi azongwa teka tinka ineska alngi ngi ba maranki mitila ndora otu alang angi nes songwa umong na alang angi na wari kawe kese wore duwongo din suri jingo utonga kai neji dele jirgin kaji alwore duwongjang nezi jay na din suri siya jingo ba kang ungi neska inekin utonga le irgin na inkami nga mitili ina angul na basi long imitila delo ya ile duwan bele kwa kelala jamba algezi ye jisi kolda rengel neski ye bele marang ile duwa algezi hadir jisi kolda rengel al den bele kel jam liaba jange na dirigin kwa njongo din juru anamba fingi na tarifi anamuz jumong in duwa kolda alba sine ziranga marang soko tebu kwa ni ngasang alla marang ile duwa ese ye jisi kolda rengel ingi ken kolda bas ile luo li agintia ure kwa kise ki au nakin kain kilos ilole songa kauli na aunas uto songa singan kalung idingas galumba alji juel alang din jaile jirgololo aunas idin jalung asanji jalung fa ilole auna kain surunga si kaunginas gutka maidi gabis gidin suri gujan uto kainas gidin jaile jin jumong abakadoin jaile a kata ga duwo kerde alamba agil wala gal duwo ker si daga samba abaji jundu na sinjamin alan si kafilansi ken korro aso na undina tulle en maraji lo ridi suri das jamba fa angemba fa in nama imbeleng lomfin ken dombora ngali ingis fahaliti maidik eriya ba ke alan di suri le ba den jana din tong jana ma ka jana ma jonus lo ker taga wala gal nas kol gelia ozap kida ma uto ka ina ka na madingi se ini al din kilike jundi ka ki wore kwa na ma ka ka na ma janina la karra lojelu fa karra lojelu ngila yenes ki ngati le mo toki uto ngali nan kai ay jundi abalan kin tijel idle ka go asan ki gan suru asi ki ka ngene ki kin uto ngali nan kan fa wore kwa ki se kai nga bongal kai bara isa kai nga bongal kai ki nga dina ji bela ki mitira jin kirji na kai nga lu ilal sa sunga jamale
0: ke
1: hatta lom vin kwe al surule nga e fago bela ki mitira risu
0: se sunga
1: idi na ngwa abas de ngori gwa de nga rala nga baramba idi na mitila nga rado aberengel fa illo linki sense kelma gi simoy ne zi mitila ina njaldo orre kwasi na orre kwani man na dual in halagale yake nga banan tinle duo idal kene ken kan alam ferravia kwa kirngale kan ngi idina dok in mitile na mbere eri simo al zi juma na jami ditini ala zi gumni bake al kaja al ferraja kimbar
0: wa kirngale wala galal
1: den eri kwa kirnga si jani asanyen dok jenga tulle ngai nan kin ya si jijang fa ila intifali si jidin suri dalin ala juel ba lakin din barakar si do gal juel kain sina kirsing na wasdan sawakel kam na makai nga wore kwa na zain bira ile tabunga

0: asogis amin warrekwa yene kurona dan sawokel kami walagal kai miringila na kayinga na namas do kayin ki majram bayin isang nas da dan aldi tugun kanni na kise uto ine uto sunwa gis fali na ba mu sunwa kayin nas del kiwiti kise bara isa nama well dogalan jawenes illolen jirsingo kin utonga algis gidiyen nen jirsingo ati ngwalan kangi medic na e dayin wore kwa kain surungalin badinka ka kiyal wore kwa kan jidaiman ati eri janki duo wala gal e kati neski duo bang alan jones ilo duo zin jo ka duin tas kidingal kina gene dayin kina ngal ungoyal jenna eri kagi
1: Elimba tari main.
0: Oh ya, ay ninja. Jualan nasi jual wani jana karayere no konga ko jauriti wala yani korang kini ninja gil te indua si alang agila diski indora wa. Iye denjuru lenga ini kiri. Madin jualan nai le dua si giren jah denjuru. Naki imba maki jagil atas imbele wa nai denjuru as tira ba. Asan kiri yang ini nondangi ereng. Nak sih jual nama mas Indian juru tiada macam kira lah itu nak kiden juru duit ya. Ia nama yang gua main dengan orang jila dua sesat kiden juru yang unus gudjan sih si kiden juru jiu kagane gua nak kagane ir.
1: In sekarang reitan keng kinaran keng kau jaya anak keng korang nama tebing irin foy tiada dalam berundeng deng derle. Mandanye derin deng mandanye sabakerke nama skinga si nama ye kwela lang alang alang kain pula na kain zeta kuluna ye kenga nama ye kwa king kwa siki kasing umo ye ati duo lo kenga ta taga jabula
0: nan jabumba
1: na abas jumo nas kwa erikerle kiringole
0: alas yi de kaba kinja walji
1: jo unge na zengo ipap alba nui ba ipa ye kaina nama kenga ta abona o bina ma bayna surbe le kadu ina ine kadu ina ine kya na ini kiting alang jia bas abai la mandanya deng arajarang aigi surkor ini ne kie ngota bo kiting alang ki in barabero diin barasi in riajae tara in der sikinga si al
0: ani
1: ali la mandanya ina skor ini alak ki solongan kerengi Nama ki otang kit al kuel daim berungge nyeting. Adis is batalia kain. Insa ke al solon duan jang wala al orre duan jang wala al kuinga budang ale jang. Kaba dua talim berule jang. Na at alang in is batalia deng jutumong. Deng sabarka. Kin sitala letil. Doing talale namang ila kilo pulang ala den tundule ke namang ila duot na ini.
0: Dua na is batale lundu.
1: Na ila dua ala kai ngotanga boa na is batale ingis dele ke ini. Ingis bereng ye. Ha jijalom sa. Aba elle kutumo. Jisi kengko alang eskin alba alanjiri. Na jia ala din ku yitin ku angile buddei. Jia baki la dua benga bala tundule ke.
0: Tagala nga jala ba.
1: Jia hai na girse jaba kangis kinga si jume. Na ka ine ay la na ki king kwa anker. Ki ku imbar ngang ye. Aliz bat alia da inye. Wala yen sinir ria alang ko na ila duong ke den dora ko inge ala ka ing kamala dele ke inga ngisiz bat alia tungo. Ine ki na ma in kaming. Der. Ka orre nga kwa sur. Na ina sa ayangan ni na kin onga. Nei nala ala kwa kama ki anindo si der kai ki ore vela nindo si der kai no undul na ki namang ki ele vela nin kwando si der kai abiyoka lompie ala imbelen asang asabe weyanga sabe weyanga sabe asinga sabes duo si yaso na birsingo ki nes utong aski male ki bagi ne ki surin girmos testes ba ila tenge kanga keba daimburu kan zitaria indelemba kanga kurgul balance tenge akela lansi kumo ila la ringkang iringi Kain dogala ala ayanga weyena I sindeng war inkayngi no al kilo pula gena ikinga sikiriwe. Kaunge na yengo to kikila kilo pula gena al kilo pula keranga sikiriwe. Ya kaka jirungwa in. Ine ki lombi, lombi si yani kolaskom sunga inu alangi ringi la iring ini. Nas ini nerbetin deng arak kwa sunga in kerul kie algis.
0: Kiena
1: erbetizado algis kinto ngasi nan ko.
0: Legen ma indi kan ninji wodi abazi erbetin sala zi jumo kamni jeyi erbetin na molo molo ya na jono lo ker jami an gile tane.
1: Na da kidik man asa kidok doke kayinga. Aba subuke. Na so long akien tundu ales ko kayina den ton kanya. Walga jurans ke nakande ko no makamala kam kalo no bara kabana kingi ki na kinga ki elengo akiki enduzu wan kania na kien kutoran na kien ajana na kien ki atiki orrengañe tintran
0: ega ne yendo kilo fuka ga busi tirindia wala
1: hasa nama derinde mandañe ela nes ni le fagoye naka oredung al kulim beruai ina men ka kifu ko ang dok asa der kai ngalange in uye ala kilmale budget tin der bi der
0: nay duwa sing widi egal karo kidunga bankore
1: aha la ki dombore ng akwela lan kurgulo sunga nay ring iring ila ini ay lompi center alang in yurble kuro lana injuru ini ninjegelala manda nyeba ke mini ale ke bobu na dar siria rugin nas utunga longa kerenga le buye
0: jika ngindo gi londo gi bara e in londo gi e tori kwa kain guo muzam borun kwa nama ile borule kain alin kam ngal fur kwa mburu kain ile borule al kain namus ko jutsa zo mapoi na ira kojo ya yanzu aza poi na mara nyengin segel ngal lompike
1: na ila ye tarani nsperi gundul
0: egel kabe na kawela lang ile kawngene kile kirgo yengal insegel ngal lompike kile jige ngal buljan muslim fisi kola komi jige ngal buljan muslim fisi kola komi kana ma nina za ina singal didi ziti mewa ba ki gan surwa ki ngola lombizi kama ye ganno kwa bus kumeli ne burbo kumeli ne ban kama lombizi ne skumel din suri si jingola ka inal wanna aw lombi ilala sieng algiye kazifia ina kila kwa alwo muzam burgo ka inna ila burule kay alin karin burgo am burna si lombizi kirsingi ne yin sekel nya lombizi ke ki ngazi tor kin jigala lambera
1: Ina majingo tu lei, kama turuzi ana njemu nas urujali.
0: Urudi lo jali.
1: Kela ngami ba? Mara bas donga iri jigi.
0: Bas donga.
1: Ine lompi kasa kijara kaying abay terija isa. Anang kungu meling na salom ba isa ba na ikering kaba salom al kuing ko na ina kering mara. Basingin. Mara di jemu na ani hai jendel. Ani hai kie.
0: Ani ndi ndamu anas doa ina.
1: Ani hai. Uwe sengu apa?
0: Ege nana ani hai jem.
1: Namang. Aba dombare asi sungu akurugulo. Kwa anye timba lompi. Kame a lompi na in lompi na lompi. Maran dombare bi dombare. Bais lompi digging kwa na pul ngiti. Kie. Ye kie. Na ibeleng. Na ki. Ala kering ani hai silai wala lumpi segan si ina ma inko ala nansi kwa domore ngande jurgule le kalnga jamin ye na kwa jurub jingiti na jiwi tagatini ala nduo den kering jail na masingiwi kriya kebari mkriya kainzi asa alumba ininga jiwi si kien kwa ranga kainga san jiwi
0: kidik dok lumpi na magal Ida ka ne in kwa ka bi ngasi algi do in jalo le ana algi oil.
1: Algi oil.
0: Algi oil. Nalki in ko jodle kan in utun dio ne yesi steri kau. Ne hasa ine in ko jodi al del dile ke de le rengel ba. Jato ay girra inda jigo gwan.
1: Nay in ko jodle rengel ba jato ay girra.
0: Al del dile ine kangan ne in ka ma se steri kau.
1: Ji ati
0: yani mitil gane sami
1: ya to ngile ay gi sin jobo mangal oto ngile
0: oto ine del dile gane lo ndi kam ni kumel zine
1: ine
0: ye alki gi den jalu lefia jundi gi lang yani den gilma lomvi al ye den nu lu na to so go ngiba kel sang ami alan du al ye den jalu lefia alan ko ki neski indora kergitia Niki indora kuyeli niki indora skoje ya kana kaji siki uru aldi. Niji kasi ilola jere baji du lomvi ya. Matu kaba uru aldi. Ka lomvi si ya minus uru aldi.
1: Gadu kersi.
0: Egal.
1: Ina ma
0: inkwa ilo. Teri zidi inkela manas na.
1: Na yesi ya iba.
0: Asi niji alka lomvi ya min. Niji njwa ka isa ya min. Ani kujume la ambu kunjauli. Nama lea ilo dilo si keljam jene servi.
1: Sei.
0: Egal ma tu lomvi kayesi ay base teriyaw nama ilangines kazi kelamba.
1: Ije ye jalam sa asedik ba perikay. Du indi tan kelaram nama UL na turo nama jabir runyik fia. Iya eleke na kiki abang perik. Na ba ilay na ide ke na u alang aboy ko na ma iyaoy bele aba na ma dirino wa do balance asanyi kagal na maski ko la futte aba kan sia nyi ndi wa ingali iyaoy bele na aboy ya bele mbar kadente bunga ine sangadi ngamang duo in sin jaung elie kai ndiria sa awye kisi ne sao ne aslan turulay wala taga bele kala tabi ay ba ino alan duo turu ay ba nakaye si mung nas uru aldi ki al ki ken ko na nasteri aw
0: ay mung ay ni ki ko an ay nga
1: egel nasteri aw na uwais belem ba ine ma ila ba dakiyo namun ginan umona de njalo mi ho na ye aslan duo salai ba gan mati
0: ma indi gan na bele
1: annan si kaula nin ka kiren ajay aba juta ji dutan dio jeter diang bay ngayu maraba dora ter rejilo
0: an zikin gara to len aga ba
1: riya im bulo akeba
0: ay ndia ayu
1: lombi tarik sike kurra na ketinges beta na kies kwasi kwalang indala kilongi abba ilale juro yibo kuseng asine jaw na kuseng asi jaw ba kwasi nas jaw na si kwasi julngiti nas kiwiti aran kawe indala na kuseng adar sunga indele nga lombin deng den jalomin wering na ken ketingam bagi jang wering ye nas dar duldin ko esi deldin dio kojoja barnga le sunga fi
0: ya ne mes kojo iririm
1: eh
0: lakin marang iro kojo le taga yurite
1: kira kojo le taga yurite ba ine nama asang alantane dembele le kaungi lombi yesu ase asana man kalde bule kaldul ai kwa na kalde bule ke nas kaldul illa akir belen ai kwa ba jawil kien koron asi jaso si idin ne yeng as kalanga ba kai na kawe na insi kana me ngamiye ka ore duong kin kwa algi imberule kirul na kin uto ngay nang gis koyo ja sunga kawe ma atising in kelingingi kin uto nga ala kadeng in sihit la ki garim na ki mandanye ki derinde mandanye skor kindel al nyetting daing ungi yi ati dingi ya kirel wala ding kwe si kiro wala ki wey alan dorake windi intundule ila na ele war jago naati ati wajan jangalang hilla jago na ibra kania na din kwe alan gutpia alan dorake na tirimila alan si au na undul ine na gut fi na fingiti na king king king king king kaita de sungai ni alang suk tu leke na zjani na jisi mini mini akit undula ya langi din tab jaw ya din alga tab jaw ya la jurnyo nyetting ini ungi kana skila garem kor kindeling na ira langi ini nama nyanga na jisi ingwa kal idi ungi na oela langi jisi in barule urung na bas ka alum king kwa asa kal ngaba nama idi ngina na na na na saf wada kwa le kare main ka wela sang ngona na na na au ngena yen siria na saf indik le kare na hilla dik le kare ba
0: e di mere jamali ine di mere sunwa jamali marang yo to abajela nes e mitil masala nes kasin jamin ji in saf le le aljerel koro hilla warta ga sama jome ba ila sabal kurai marang aljera neska in sabdig leng a asan war e jenne nes koro hilla jome matinin dola si burjundi elalen jones koro jen kana mes uy ne may walo lo kama duin safilari ngani kurai no mono so mi
1: ka ngidi na neska si duwe ngwa ani aldingare mi seyala jey
0: seyala jey baran jono den safli jari
1: ne le duwa isa inan kwa ye ne kasi borra dembi alges induo kasi medili lopul ngiti na ine nama kalei alan kwa
0: yani
1: sur
0: to dai mo rena men
1: alan sur birsing na balumsi kangi alkoel alan kirsingo kikingi main alan kirsingo war na kiningi alan ki dembele kelamina war dieleje ko resibas na kwelba indersi na kwelba kain sur ngale akwelba nan kwa kerngale akwelba dinan ninal war kwa utu abas elle jawla na jio bazan kwa si jani den wayin din ton dom bam fago na ba din ton fago ngin kwa do gaisin kanyin yalba
0: ngin nan delay
1: na ji la jola lang in elle ke kiken o sang na ken sabang inan jab mail na kirel wala je dien tigena swing na dai la yum gin alla lam fago ba na ba elle tirin nas jabila surti di bam fago nas jabila surti di bam fago
0: e je tin jara fago ban dole to win deren jabi manatu
1: ine na ba aldi fir jadi ke na skasi aba dai murun ke ngudo alu ba sin fir ge na kasin aja ba
0: yago
1: kin ayangale ni pingiye na kwa tong eritnas baim bam bulu abas jure duon di baim ngina sing iti kay na taga mado warang aba alang au semba na ademba na juta nga tere aba buru apu ibalang kamara kwa mburu fako na magal ala walang si beto aba roa amiba
0: yani hata gine mbine na rodo bobiti
1: aldui kwa fatala mburu ngale kwa lulala mburu ngale hila aba nyanga ye kinal kin bial adembo do simbalum hilla banyanga alan tulle keyal na alan tulle on
0: yedi dini legal na tulle kam biza tulle
1: ila barun kwa alan tulle keyal na tulle on na ke minimine ado do asam bawa ke ban al kania dok itning kania ena den agal ta vinte men ge al tarif ya asan yesi sa ena king asi dok ini ine ye
0: nanzi inje email hatta din ye tarif ya baru alan bakania
1: na wadinga kenge na aslan tare akawe bana kai ne wanka ba kinzi na esa lumbi ululu nga ba lumbi inda la zalim ake ba lumbi esa ululu le ba na kien ka wo ba zigire ya jur ko ba din for sa inse ake denja na tare ya marang ine kin kwa iya na ba na kin ala kin otanga bulel na gitsa na dorol baw ala ngin ko esi kila kwa mburu ngale ya demba kila kwa mburu ngasi ye ati kongona inkwa kangi ala yeng inan tulege nang kwa adilage nang si jirmo kaini nang si joingi sasunga kaini manga ye nang deng ulum inang kiru ina mandiko ina ulmel kien kinga ana to koro fegele imadil tulle
0: woriga koro illa min pe ken woriga koro fegele
1: imadil tulle nas koro dakike kin kwazi kai na inan tulle erit ala yen yun ina kien borungan ken tengenga inan jamel kai na kien do wala si inan jamel kurnyol na duo bi duo tengenga si bagi fi na gablina tengenga si bagi ya fiaba dulingo si bagi fi yiki jankia jamba al dulingo si indala bagi fi kien kwasi kaya sa inan
0: al jundi
1: ala kurro inan ini halang inan ki kila domborenga ala kien tenga die yen kin tenga kien borwangi dele karul ki kwel asan kalom na lan kurgula sunga neski do kalom idi na kin kuro ho nga ge ba marang abas kwe tokkai na kila borungale nya na ingwa in bakkaro kasa inen dombore umu ala kin kwa sai nan tulle fi al wela lan ona duin borun kwa sis a wana kien dok inen tulle ke kala wel barang alang inang kangare ina ma derbi der kendel alang in lombin den den do moresi se kei na abunas kain kwa se are dai borus are na orrengale kawar na jena borunyali na kaungena in tulle kong na manin kwa ker nga bas di moru ko jaja kain dai moru keral alang asab kerial na jato nas dok insecurial ne kiana di moru ay kira ko la ingwe ila kien bon ila borutule bara kien uto ala awak ajoba ay na tule si ala yo no umu ay singel ba bara ba ine ko was na ma oyo daga kenel oyo daga kenel ila tule si bata ay singel ba ko alan kie in jurup sikap ih na mo miskira apai na kana mas namas jure nga si namin kwa panga na mai keri na kurnyolgi yeng dieng ela alkenga sunga kawe maraji ji ala sareng de nga bakuri yang it al in long al gi sare to le bungel jisi na kinga ala si duong inu keri nga jaiba idi na tulle anan kwa nyetting ki koris te bunkare ye dorabas buliti alan te bunye marajiti anan kwa nyetting bebe kele sunga sungi ba lokelia kaba inu al inu al al ridiwoi kwa al karele asanga kine ba ye duwa ke bal al kirowe ina embelem bana dola langa ilngo ba ila ba wey bana sinasi hasta no pia kana fi pues wajan si dawang in a king aliba jam lang wala jam la jani la bis jin yuma inal de nda way ba jani
0: wajani ma li jin kisense bara ine king belenga aljo songwa sege nan tarasge namaka kidik dogwela lan sing anyi king kwa kim borwale al oto ko en gamin al ko lan gi mburu wali kya yanga se as dik ko je bulola wala buloma deki da ti bulong yengi e dor ko rulin ko je si idi ne kido gena kamin ba al ba delin ko je ki kan nas kan delin maran ko agir ngado ko ne ko je bulle
1: songa
0: ni na al warin awaba se je ilom file na lom vin jalun se yene jizi ko je le reng na nyene jizi im fare ti egal ka lom vial ke ire ti lang ko je bulon abas ka yezi ko lo omla ye al greng ne do kwa ka zalu jizi ka gum bulon wala bi ne ka gum bulon mara abi ji do inda ki jama egal ile ti gal gis abu na tu ga wi din tu ga egal ine ore kwa izaka ne kin kolo ya ziki kojo kan ke sene ngana dain kojo sungai kwa ker ngai no kojo dai le sama bulong marang seje ilom vile wala lom vin jalon se yene oto jundi ne el duon dem borgi zizi ilong di na silinjini
1: se
0: ne jela ndele
1: ja jela ndele jo
0: egen wati ji ila el borule ba na janni ji lom visa dule na janni
1: o mala ala ndele jago nakina ala kele al kwasis kanyinti aki ki dawa na kiki abu bulune ye ke ba mam a oto ine dera la nga elba ilin nan kin gwa un lokali kawa walgal yana in anan baske wi di dora algi kania gelle asi banjabu nan jam locally na jaw bayin ba ba sin sir ke
0: yani ki ani zai melki in zi jai mel ma to kana ki idman zi jai mel jan lo da man le jam
1: sa ina jam ba ma sin sir ke idi naye in runyungo na lom visi in setio alangi gisi in koyin na ingi bagi fiya aldulin ko jang nay lombi kiden jalom tewa
0: ina se ina si kilaburuan gwal yena kelenes kwasi koyon le tugungare mungkin ni sporeng kwa jumon kila na jial borun si janza ta ndien kili jela mendien karayan ni
1: te
0: maranye ki kurwani ngono skore ni ile si algi njelungal yani foreng ko ene njamin in fore wala duinga siba ne ile uno mas porei ati di na duin si na silombingi
1: na silombingi lombi se abadeng den ni ma kiken katinga njurnyo duo bi duo bangen kweli no lang ilani male itirik ong ali jijeng marang ine nama mushkila itirik ke aising alom lombi se si uo musang kem burung kwa nama yangul ki kilala alain kamal urtutunga genas lombinde beresi tulle kalnga ne yeng azlan baki ki shekili ho nas kalnga beresi ki sense as kalnga nama kaungi e na lombinde beresi tebun kereli na kareli nas den do kendo mon kwasi sin kama jia jamba inkiaiba insiaiba inkaiba kaiba lombina masin kwae bibalum sakangi na bungo na kojo jale bawe iding nas do imbele si bamin
0: nasa barum
1: na insidio baying asa jaim baying tulle na jaging yaske ba na kasi galgi barel ala ila jaying si kang nan kila dombore nga ala bim bamin asa balum nasa dele jaim baymang bayi ngi algi kasi se inya alkang se na injaying se ane ala jaging yaske ba na aba se ay belba do imbele kela bamba ba ngena kela dombore asi burgulo ala ges domo kwa remen kawe burgulo ati torat si ati zabur si ati injil si ati kisi burgulo
0: asam bumo
1: se kie lompi se kie na kela domo ay kinge zata ni kie na ini na kangini ay belenga na ji kila nyetin den dio lombi ay gis bereng lang ay ja na atija lo ay tia seiti king ko jaja ay wori indel ngana lo tia seiti oto abas ele do wala oskai namas di ndio o kama koro namas tawa kaldo al aja an kwa ba ele kerle ke ngana so ta kele kwa ang namas tawa kaldo al aja an kwa ba kinding asido kuru en kan nyalang kama ki naye ati kama ki na ila eleng insiskage na ele kwering insiskage
0: dilo
1: hon na eleng insiskabe lang alang kabe
0: akit na ne haddu igalas
1: mana tu eri jitisi abba stawa jallo jizi do kabais enga duo silo mana java mara tulesi abba jaw anang kwa nyetin kareli
0: Jibas
1: auna seje jai na ja idin na tulesi lombi nas korojing iti alantui. Nu dentin le ala namang kwa kwa jai na lang kaya na lombi nasi kwa al dulung jutumu apa. Kwa ay le nyeri sariye kwa al ke na dengin. No, lazim ay balang kutu jagil na le enjo al kuyi undur. Imbele algis amimang auna seje be
0: ji aboka ni kami ngalangi kuile dina de ngutu aje
1: ne ke ngutu aje gil ba inu lazima ay balan atan kutu jegil na le ay njo e kuyal undul
0: mara nyangi die meaning la kas meaning
1: temu butinga iba temu butinga iba
0: ne di ne di de ngutu aje gil ba
1: na ine e alang utonga le balen jawrti ye koronsi aba jaw Yeah, but dito iri jaminti. Na dito de iri jaminti na de ngurugum jeriti.
0: Matu ira bangu ngene jiti.
1: Bain jita butus. Na ba kwa kei ngi de ingkering.
0: Dito jamin.
1: Dito iri jamin ba. Ine ud al kwa lombisi siya keli ba. Na inka mga kui al kene undul. Uwa nu ala setio. Kike ala nakari na mas jopo. Ine asa futo do juiti. Na inja minye. Alfa lombi ina mbele. Nama jau kila uto ngasi. Jisare. Kisisin jige inu inalwe di mbele kena lombi. Naka iding a aljijwa. Auna kuroja. Na jurgulo. Na loot le jago ye. Ip lombisi wol nana e den deruri mangela e nwala lombisi jurgulo nas jaram
0: lala agi lombiji duo dar fori jam jiti gi hila kari na jara sene jumare ki yangi dimbang lombisi segeri na jiro lombisi segeri na jumelsi na jangi ay ngakul jato adigis lombi ngwa egel ka kinjuma do lala fege ni widina kama alki ayakul na awlegal ki digal nam ki dimbara kwa o ki dimbara ba nama araba wala duodi nama en kwa lolo ka alki yarakan parankaran urgulo kerna sinus umo jine ni nam jogna kilma sondoro jaw dimbara ngiri yenama urgul namas buliti tolema si nama jarti nama urgu nama zbulti na jarti ji nama dingi lele jan tok na jere na njami iya lindi na se hal jato e ki dimbara ele na lo anin kay na din ker ker bawal don ni lo to birle ba ke borai in di wasi yom ker gin jawi
1: ki la ji wa ge
0: idi na da intin si agingi bara orre ko sis do ma jolo nas gal ki so ker kayti
1: orre ko tulen gilombin dong aorti na sa sikir kaiti na sungai dong ali no alang burgulo otang asi na stule balong na ila jaying al kiko ila sa rumi kaying min din surle ba den jana dien tong na kiki ngira nang na ki orre nga kerna lombigin bagi ini na kengin kuro ini na masa sikir kaiti na ki gabala ya ba erit ko ana izbinga si tule ay nga ba marang kibas tule si are nga kanga na dain tuske insi sungas like bani na keribulo idin na dele lombis in are no angis otanga tulenga gis kwa na fulingi gis na isbungal
0: bara batay majiram bay na jago to na kisi asogis coming insike mirangi smulo din dorotevia na dobalangi la ini aljuel na alan jang na jundul kese tuske samar aliese ngan tuske na jundul na ziyawgati uang se nga donga ge ani sunga na amfara dogal banga na giskel bamengi bara habib kese ki gavalay sunga jena rimenja na ki jisi tawa iskaldoba na ikawi ba maranka inse email tawa lang gistompi tan jisi sunga di na jimi ngwarin janga na ikarijuliti yengi na bar nga amfara ker nga dogal bel na bago kese ilan sabba sunga gistawa aldi bara tar fogo aljanna jago na bara Muhammad Ali na bara Hamid dogal bel na inen jamari memba bara Adam bara im din dogi donga ani aljanna jago na bar nga nyatinin kwen kital banes kelbam na kital rimemba na kital ferraba auna tulengan dio bang na une ilon fijano kise nga ziba iran kirsing asan kalung idin na kwa tori kel na giskume na akweli ngi bazan kise nga zi kalngi ngi na namas dog lombi ziki barka kamin idin na se atinin duwe neski den dali fagodok in wari ganki nga ba nina duwe al undu neski din dali fagodok in ilon kiasa lombi si tawa kaldi arana sare alangi kuru ille sungai ni na doki baragis kamin na arigis baso abakit kain na bim bagilal konjola kain marang ila ba idin asang se nga si sunga kalung mawlong gidong akundi na mas kalung tulele.

na oto gal na makwel alang du digin kirsimo nang gira chad na chad ng aldi na masa suwa kurray. Na makwel alang deng nga singa songwa kirsimo na nama ila aldi ala deng kirsimo namas ila aldi kirsimo asal dite tukundi. Ilaing na chad ng aldi sa suwa kurray. Nama ilaing ni nas ki jong asongwa kaho. Bele jong in nama ilong awas dayan tinagin wakadayan zaman si agini. Namas gal den sa bakir si asikir ka. Ila si namin kirin jong. Nagal kwel alan si kalum sial ki salba duy nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kwel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilaing na longa dingan kwa kran aldinga dustulage na kwel alan si wa ki kwa kran aldinga ka kwel ki kwel alan si kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na naki in kwel duri abakel jamin wala gi duka.

kona burun kona na elian kona alan kagil kidan buru otangan kona si elian kona na karaban kona na puwon kona na lolongan kona na reitan kona na madila kila nyet al kidan belege na namo kwel alan sin karum kwa kein na kundura nas kila kona si keingeri na embeleng nyelen kona kila bele to laza geba alan kingu na ki bere ken sikani kin na ma kwa ki ge al ki kwa mele nga gut kawe la na magal kwa mele nga gut ti tabun so nga nga la ye na ma kwel alan ota nyet ilonga nyal ba ye den tabun pianas den tabun ge asa ye si ki kitabin dio kauli alan ila kitab si giren pi na mas ota illa iwi ki la kwa ngi si kwa gerna ota si gidi en bele na ki ki wu nga kwa na ki kien kwa na al ki en bele ale kain maran ki la kwa ngi na al yen kien kitabale kawe ne kien di en bele le kain surun iri akayim surun iri abajal na jigre nama jumo na ki bele kere na ma kira en bele ila ka iti al ola nda en burung iri sewa ama tulle nga wana kagida ye ila duo na ma kwel ila ari alye kitaban dio pia ki kwa kerna ngang bele na dan surung iri akewa na ma kwel alan si kila kwa na si jingo elang si na puwang si na lo longo si neski kila kwa mbele ini alye ki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ye kwel alan din si mesi jiu alan jiu na kila kwa si mesi iri jegi alye pia ki ja wala ye gal di ele ayo yeba duwe na som dio pia som abaki ngwa bele som kipur ba lo yal kwa dele gud kwe kene aba ngwa gud na ma gal kai ma girai som na ma lo nyeti na lo mba lo eri iti alba uwe mbele nge lo alba kwa dele gud kwe ale lo na madarsai wala gale lo na nakolwa ke kila kulizi basom kere ake po ilayeng na kila mbele ina ki duwe kere mbele ayo na ye duwe it alnyana kila bele nga se pia kwa gisi ye zaate na ma undul na kwel asang kaya ngele kwa na jingo na dok asang kaya mudila kwa na jingo na dok asang puwang kwa na kayingul indala liya na ma poran sime na junga ye liya sime askema na sime ine ki poran nga mkwal kaya al tariki tariki al giski uwo ngu kundiye na askele na skona kari na asaba tulle nko na kagila buru ila dan buru wata nyet baki kain gidan belay adi daingan kwa nage adi puwang kwa nage adi reitan kwa nage adi lolong age adi karabage nyet al dan buru kayi kila nyet bas gidan belay ki duo kere mbelaze maran kim kwa titi namus kunge na kila belay nga si daingan tuwa kabi na diya nga zikarote titi na ila bitare si nama kiena pi nama kila kwa gana kawe na al yeng ken kang nama tane kamu ini kira kau dia yang kutsikawe nama kamu dia tarik si yang kau ini.

ki na nama en kwel alande en ratulle nin ko en garan jiduon bele siyasa jiwi elan azui balan jenas king si jengo marang elan si jiwi alangel nas din si iriyo ki la doraza ji jiwi nama gal din si staure nja nas iriyo ki na nama ko ande en ray na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa ambele akawe baila en kawe asang ilim kiwi la nama kera na king si kawan nas iri kare elan akawe ba alangji ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ingen na ila duo indalande loaybo na ila bele yei alata kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ilayin na ji du jeyi ngosi da du si yani den jayengal yeke aliyesi ala piya indalang awu piya indalang yesis jeyi ngona uri kere ya nazi jeyi ngona uri kere ya yele ya kila kwa ngudonga saslumbu na yedon nang kila kwa lei yele alama pingina kila kwa si na kia ngala si irel ilayin na yeke ngala ngudua kila si den ngara rengal bal kia ngala kawe ila si nama yeyena kwa nkerea asa jeyi ngon du si ki tabu tabu les jeyi ngon na uri kere ya ki na nama yengkwe andeya rayen karang ji dingi lal dingi ayle jisi dinga la pana ji ke jamal yang dok abaye si jisi njiba jamal yang abaye sa jisi mba jamal azam na ji ide nama yengkwe alandeya ratulli ni karang kwa be kwa alba keyni dok albaski moda gen kiasa na nama kwe na tulli ni kwenka gino kumu na kwa ititi elan su kona ke ingeli ititi fuwan su kona ke ingeli ititi ning ziki ngasiki ske ingol doka yang kona alki kain zi da yin zi berekan nantanya sa kawunas ki kainimu ki strategia ta muktariba na ki nama yengkwel alang uritka na ki kela kwaan kwa rangali yeng kawenas ki ngasik enang kainimul alang kilo kawungi na yin bere ngara tulle ningu yeng karang alang kagili yeng zan ingeri zi kampi na kampi alang si duzi yengel na kangi kakwel awas kiwo yeng kakweli asa kwasi kengeri kilo kbande ngara tulle ngkarang Dharma kawungi na kawangwata ki nyet al ki nyet. Asa kei gana juu ngewa kira si nama mahinga sa irika. Naba koto yungwala nga sa irika li abas tabunga nendok zei. Aya nga wenga osdi kwa nga tabung. Bang kumona ki zaata akamu. Ki na kunga na dwi ndarang. Kaya nga nana juu nge. Kaya mfuwa nga nana juu nge. Kaya nga lam kwa nana juu nge. Kaya mkurunga nga nana juu nge. Ki nyet nama juu nga lia. Nama kwa kera nga kai. Nasa kaloma namang duo kier era nasa mbelang ngarisi ale nankaria. Nasa jisi paliti ye namas kitabla kutu mbijini wanjama ngal giraye na jau. Da giraye ye ba si na kawal tebi erike. Aba tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nkawa ba kingal kaini. A suru ngiri kaini na kensi na kamwetea na remi nkawa ya nama kamwetea na giri nkawa. Kirok nama kwa yanda yang arayanda la karang. Nama dille nkwa na kagira elle nga songwa ke asa na kawungi naske nkwa na kengala. Aba elle si guru la kere ye nama nkama ngal arasai. Aba elle si gibese kere namengamal gimese aba pugo si de pugo mara yenamengama jabal mara ki nyet nema yenge neki kwel anande ara tulen karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kere ba kingota ngar in si nema yene kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si mes kan ba du kere ba en nema zingwa bidi mburo ye aba sunjo ki na dain buru ma zingwa na ngi ki mbele lo sai kriya ki ki da bande ndiu ki ro nema kwel na ka ngota si nyet alang kain kitabaka ki ro na den ndiu karoti na otan ko na nyet ko ron lagge loron lagge ron lagge nyet namo do kul kutuben kana ka indanang na dogalas gumiti nyetin ilaing anan kikang na akunga ba

ayete na maga lene karin na maga azikir kela nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldi nga asa kaw asa otan tulen adiyo king na kila otan asi na makwet anan tulen zikir kam na dok abas den ugo tulen kel jami lia azikir dok banden arawa aljarang na dok au nas daim bere nga aldi nga asa tulen kel kam ilayin alan sika ng aldinga aju nga ba. Na dok asang in kalum aldinga di asa sa zonga kurage na nama ilayin niki kwe alan si asa zonga kaw. Na dok asang in kalum duo bi duo dinen diyo albas semua na dok asang in kalum dinen diyo kwa hawe kwa albas kiyong watanga kahingi. Marang kwa kit al kiyong insikunde na yu nga yeng lia alba kwa kerang sika hawe nan kotenga denga rakere ngeri. Nama kela kwa si kurikulitia. Nan kotenga alan si kuomia. Na dok asang inkalum. Asa dok kwa kerengang aldinga kaulonga diyang. Na bas gitsikaw asa tulage. Mat sing den diyo ota kiwi. Ota tulia kiwi. Nama irayin asa ki kwa kerengang aldinga kaw. Marandok. Auna singkalum du na ke wuang ada yundi wala. Ke wuang uta yundi alba wala sinyuwa. Na ete nama ina karing ki wuang kwa na ayla ki nga sipia. Nama gala zikir kela nas aldikir ka.

pela nga kuing ala kengo adang ile belaji kirgel ka ala de nga ne kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele nga lim beleng tong jis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gi lala kuinga ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilombi mala kwede nga ekwa imbele le kasana ada nga ekalo imbele kwede nga ekwa kwede nga ekwa tonga au keng tondi nyoke ilalming dawlunga ele ba fe ba de bidi dinga gamang dawanga ele na na ribidul ba fe di dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela ba je bidi na na mai mbele lombi kwading ai kwa benes nas kelkam na ka kelma songa simbala mbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwading ngwa al kwadi ga kain gilal ezi kwenye bai gorina tongila tongila la anai ke annin uroji to nyatti ndi bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet je ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lomvizi baza fiba balomvizi songa kwel idina lomvizi kwel na loka kire deng deng anai la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nema lomvi kwa de ngwa in ule adangin kalon anning uraji ti mo dawlo akin jettin dele na longo jiti o kin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kinal undilu ni jiti mo kelele ki wazo bulili iri na kiya di kwela ke den dora kea lompin den dora inalte dele kea asangin dio ke in dora e kiti on nyetti ni kidele bule allombi alke na ka wada in alang uling izin adan yalong tong ka kire ba tong ilay ala den kilma nyetti ni lompi ze kwengi na kide nyoro nyetti ni lompi ze kwengi na kwa kuda kuzi jiti mo kwe lakin ya ina kwa ba ka khalatara lompi ze baza na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga zuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kwele songa kaya na kire kul kwa nyeti ndi lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kwa kwa mba kula raba u aba min lote ele jio kwa lodi kwa kwa kena nama kaya ni jijiti kwa wene kana neki nisuna jiti kwa kamina kawala zengi nwa benna kaya nkilma kwi du kwi lomvi nden kwele na lomvi nden jalule kaya tabu nga zi lomvi le du kwi ila ki ngo du kwa ke labang ele zin kalong nani ki nura nyati ndi ele nis ura ki ing lombezi baza kao ba wala den kari nga kurel ba ba lombezi songa kwel ani kwa ke jiti kwe ba lombezi songa kwel ani kwe nga ele ni bule kwe nga ba ki inba ilong jiti ngo ke lale in ringa ina kwe ngila dawlo ngo ke lale bara ilong ina jiti ngo ke lale kwa zi bule ina dawlo ngila dok lombine dawlo zi ii inzi kwa inzi fia ina dawlo na na jiti woke lala indante buli alba kul toki nama yeke zingwa e denja melnes lombi udwa kul kwa ne zingwa jiti wala ngani bulel min kwa le nang erbet le na kayen zirunga le na kayen darunga daki kwa le ke dorong enni bulel ekini di gine engis kwa etan tonga zan kirkele ii ngine kwa zan kirkele nama kwa zingwa duimbera na duin niw kila lombi zi karikulu dua ke balang in kwa alombizi lombinde ndora inzi bas fi anengi udon ke gitu nyatindi bule ben lombizi kwengi ki kay ngel man nyatindi na kayen te bungole in ka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen ki on baw dawla yim baw ba ide na kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du wi kay kingo na kay nyurngo tikin du wi ada in kalong annin dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi boy ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora ker kis in kwa ya kai eling anni bulul king garaba lakin ji ngamin kailin kuro ani nalan ki du wi bazi baba bando zina nay ba na duola al baza fi ba nan ngi joki nyetti ni bulé e ba jammer bulé delé

ne ma wale in wa al benedin beledi kano na zin kalung kain kel male tebun kaina kain jurun wale innu sanga dinga kwari nga dalba kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo di kore kangudo kwen ala na kwen kin na kilala lombi ndora beya kari nga bangu ba bando zi kartuma tulele birgo na erba zin ba erba jal fiedu njang kwa zin ba fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kare in bawe ba lakin ki lombi zi na kwenye na egi idin na egi kiyo war kwenye kide ndora baza ankaba anne ngi tion ki kulin anne ngi ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbeza da gi dio kelman diole embeleng indora ne uraji tion ki bulele albaza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba idi na lombinde embele engis kwa lombinde embelem baginja ila tile ala dawlo ngo undilo denja ile jamela kebo denja meridi ala dawlo ngo kay nang kuinga kain na undilo nang uraji to kulga zere jalena hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalung song ngandi kain zina in the dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idi ne ki songa ki jamel tewa idi ne kinzi kan den jamiling alba illai al ade ki ezi kalung denje min bay lay na kwagi jitikwe na ki kari ga kauba ezi ba da kauba den dora kwel adan songa kum idina kalonzi ki e ki ki songa kwel na kalonzi ananga killa ilin ki oje e ini na maninki inji kalong e ingi tonga dan dizin kwa drink kwe ka dalung tinila alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjarongi baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji ti so ngande ko din jika baaji jaba ila tille engezin kwa ji aldoin ko jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din ko din kel man ko le ka joni din nyurunde ko le ka joni ro il kul agilo na lombi ko le din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun daim bagi ezi annin kwa kul uda kul gis ko na uda jiti kul gis ko na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den ko legi kezin na dem bagi njale kezin kyan kaze bay lezin dora kaya kartuma tulle bir go na sungazi imbay al ana bang lombin ken to kola bang na kurre lombin gen ini adan ele belazi in belanzi akinji kalong in egin ini na kan nyurmo tefia adan kalong inal ena kwa idina belanga aka kiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja diriba ba jene ka kire jangi dina loka kire le gide dalle danga ne le kayantarnga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lombinde en kwelgi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

0: tabung bago isang aldele alkiseni nga ala namang ayang alifa o bitul itnama duweting alde ang alde njay nagutin jaw les kwals kerkrana kya ayang ambor de ang alde si nama dombor ang alerim kay nas kolambenan sa nga kani dawat dungal ko na luka kariya na al isang sogole kya nama kindombang rang sirim memfya yena mas kiring ungo kisiring fya alkinuyi kagile luka ambele si namas inekele ala matajikita bujagil aylong asang isa si keljam narising nasung unga kijalung aliefya ke ayanga kari kwa alifa au denja na gudinja uli bas kwa sibat tulenga dinambarunga le kwa maliona sunga na maki kien surunga isa si kari kule na maki en surunga nja nsi kagile nasu jaingo ke dendora tari tabukunga le isa ngaldele tabungan dalima na ma isa si kirigul na mas yesi unga njandilo le kele ke majira sunga na ma surkule baturus na ma yesi karajagila la na ma isa si uringi idingne dalima si kalifya kasa keljam niya sa kisa batisa kong si kungel isa ngaldele
1: keton tek tongin dalima baski kuling or shalemin koranga makyang ale kandul namas isa siditin bilatus de kare ala romanan tabuanga dem yahudiele
2: kalbo
1: bilatus sakal nganas kwa aliva sunga asiki wae beta namas in yahuda sinu in jebel
3: nabi kari buelini inteleke tosi
4: ki induo sike alkain kwa se dola rengel na jiti
5: ya kwa se suru jebina uruka di otan juru lole
6: na dendak aini long
7: ki wae si jandi bandisi
1: romanan dalima naman inti zongan belenga kawrela naman kwa belenga ringi
3: Indole ka koronto dog aluba alang yesi ke kimel
8: kezi kumana jidi nas kwasi irelalang kaisar sim minimini akanyan nang suri tielale jasu dungoy apa kuri
1: idji numa bilati sifuta diyo mat al karibudui wala ning yesi ngalo telole
3: apa kuri gimala yahudang apa kuri jam
9: inal joa
10: yogu si jelil si tungan naman si ini faguna
3: Jelil diyo oi ye induo jelil kwa lele ama enela long kiban kundina hiroden urufia
1: isan jim kwa namase se kerge nas hiroden tong kurle kare hirotsi namas bat tulenga
11: jai jamin aljiki jam kai kwa ge aljin jamin alkin kwa ge kwa sunwa in kamin alji pir jama jo re diggis ja kasi
1: isa wala bele to doga kwa ba marrajinin tabunga na dalima natisonga namakutuyi ngulalan dirikong
8: Doing kuri, ndua kwazi tabunganyet uro. Nasurintie lalie, abakuri.
11: Nduogol, abakuri.

0: jagala na sarengan dine lela asan do ki barka jamin ne sunwa ke ingalan ti ngin kirsingo ki barka aisin kamin kai uto ma kerkerle allon fi ke ne skina sin yiti ne ki ngankan ato ine na modo wela nan gisingwa ki se al bela na bago na ferragis ba gisen se na rimemba na bodog nas kwa ker nga singang tagba alang giski nga si ine longala na dog alang kibingang kang sukati gwalang nas ille sunga tabung kausingi ki radio samaring al kenas dayang warre si utongan se nga fegel na mada gwelo to ine majiran dara ke hadia alang enay donga ini nas doko nas dayang bera tabung kago jago majiran dara na di ngore kwa donga jani
1: asoy baraton lanes innan jamal jafo kilmay simuy kilman simin din joyngi na kilman simin orren joyngi na kilman simmi al intin kumo alen ken na kay orra kwa si donga kani orra kwa ay bendel lo bilo al bay kwa kilena kamuy ay sibamungo na kwa kilena ko nga ay sibonga ari sangalan kwa kulku se an karabana tulengan dio bang aw na mo lo yanu ki longa kilena bay ana yes daraga fi akikiyan kurona asallu fi si ailakin tina ini anan kenna lo to kaya ke bare na bara fatay
0: bara fatay majiran dada nas din orre kwasi inan jafo orre kwa dancing sawa kelkam namakai ngadok nas dain bera tabun kago e idinna oton dem belen sunga tagatini ausi arai e radio samar na nyangana ayega weyele fago ne kina ko lalang ini ngirsingo lompisiki barka aisi jamin mir radio samaring ereng na manding ereng dok alji jang na jang na afe jang e king urre nga kul indio alki kan na kolung e daldinde indio na kayin na adias kayin ba marang lomfido ba kena i jan na nkiya ngangkang ilo na ngoto na makwela na nkena songwa kirsingo baano ginazdain sawa kelkam na makayin nga nazdain beratagungko.

Eki bora ina ki bora vata ba la ore kwa a ki ki nya an kerge lo bi lo albay ki sen se ten so gele kilma giza so si moy e la un al ye na ete dan yan dale den tu ske ye na ken ayen were pago marabi ay si ber ngele ten so gele al ye na ki ki dan yan dale kirsin na ay si be mel ke dik dok na ay long alang ay ka kerigi bulo tarasin dikise ina sogota bu kwa kenal undula kiba kwel alan kutumo ene le songa aliye na kikin ayenga woye tumo mara ingiz long dok duwa bi duwa ali ilong na dirro kari nas war kelame ba nas nada ki kelame mara ingiz long kimi nge te le sahare le gyato nabas tabung kou sinti karin a kao nge tiba au na kibi ankan tin bitin na au lo bi lo nas bago kital ki kaina kirsing ka ngun ela unas kaya ngun se nga nyet ting diyo kengal kaina kirsing na yido ga yelo kidi kin ko sanga kinal kin ase ele na da mboru dia bule e yi ay yelo dok ba den tin ke ela una lompi ye arisi abani fiana ke ye ho ina pi bana dulding gwe lolo ye tinas ke nas betel maraki in se kalum so kenan el nan ko anyet tim ba le kai so kenan el na sen ko anyet kallal so kenan el na ko asin yet tim kil ma simmo ingi maraki dik kiben kamin alambas dayin se ye lompen den sabba puto dawka alan duo kerin den bele kela kambana duo tal ko elan poldon koro lolo kin mannen do gerna ge lompen den sabba kina na men kamin dayin yandalen den tuske aliena gorrenga nyet timpi min kayin gel den adoke an kela sa ette kerin na mandayen ba walgal dayin wo elaliena ayinga pirine irile nyanga ki duwa togende tot dogen gorre se askundiba alye ming meramang namang abongang namang kayang eangang nyetting ki dalba ye utonga ki dalba dayen boru diyo kengi ki nyetting kabun day ral ala nyetting dayen boru sis tororo ka ki unse nga kital kengi alan den toletip borun toletip nyetting kengse nga kit keng al boru nga kien boru le kawe na ki sense kutumul na tabun kengi marakay marna asam balom ye ea addi kilmay iya addi kerre kwel alan dogola si dorolpi aba dola perra kingi. Etende ndali si asa ela alan kie kirsinga nama kaangui. Jagile na kien dogola kwa amburu ngale se tinza songa perra kingi. Nama steripi nasimbele nghoi al bayilele na daintong bayinga. Bayilele na daintong bayinga. Daintong kwa nyetintong le songa tolei. Kwa antonga daile songa toleage ba. Kinna nama ken se nga ge ki sen se kial kunduna den kirtin au na kibi anka na kerigi bulutin bitin ditin ay bundiba au na kwa nyetin kel na dayen yan tong se alye dayen suru na dayen buru na dayen bine na dayen sime na kwa nyetin bel na kutumo doto do keri asaiba bel na tarrika na maningin kutumo inna kwa nyetin kutumul ke lompe inke kuro na ye lompe ki nga se baisi nyengi na kitsika alye namin wargi ken se den tal le ya la sabba sokes kam min ki boray na ki boro batay au na simmon kay na dangi anton kay na randangi anton kutumo ki boray na ki boro batay

0: Horre kuwa dendik leng maediki gavala gis kaming na kungi gis ba so oton den sok idi na nyar kaming ken koranga kai ines iting ko jajanga fie ilangi albiro banna bolung oto lo diwo le na kang na radia samariye alie na nyanga na ayanga wuye le fago na kai nsina tabung kani inna ma kulki lompin deng barkai idi na lompiye kien kanga in dorakul nama oto ille kago na kain si dogna ye kain si neke ngang kang nang ille sungo tebung kani barka au kwale nama gadi diengi urre kwa bi kang ena kain na ngaming idi na bi banga na indora le ki ngang kanga bi banga na daeng urre si iri bagiti bi banga na radio samar si iri bagiti na nye na nyanga na iri fago kise nina al kwang kunyira kunyanga na fagul soko tebu kwale lomfile kwa lakom alang jenes ille sungo tesfian alang si ille sungo tesfago alan dayen bele nyalingi barunga nyatleng nina alkuam bele nga ferre ingi ne ila ngiri ngeren dok alan utka nes dok kain kitsi kumong asakia kelni ba na alan songwa jirgule leken kisoga tebukwa kire di samarindien dora asogis aming ais iya ba alan bela na gisrim memba na ferra ba na dok alan tag bani kwa kitel kien jarunga ge na kela na kogul idin na duo abaji tambiya za ba aldin jaru ne ya slonga ba taga ngena na bala rede samar re fago na ma ilangi ne sina ami atorog majiran dada ke hadiya na ko lalang kisunga ngereng inin kirsingo lomping dem barka dayin barudio na kain firgenga matinin ko nga ngil dayin barudio al ko je jama sa sunga kai marandok tullenga kai na lomvi ke na ke nes kingasi tete ilong maranki kalula nama welalang ining kirsi ngoto nes lom fisiki barka kwa sunga kila nga iya kena fi kain jaya ngale hanikia kolumba jago majiran dada hadiah na di ngore kwa sidong aja nih
1: Asai ke barai na bara fotai orre kwa dong agi ane kwa kul lo bilo albei na au nei lum fijano na yes darra ga fia kisense otto kelma songa agi simoi wudin na kel alang lum fisis asoka king ayengang aile jundi na dar redi samar soga weye ayenga weye sbeto na dok asogis emin bingasi na dongai ani au nei lum fijundi na kai lo tok neskai titi asai ke barai na bara fotai
0: Barafatai majiran dada na orre kwa si donga inan tarazani. Orre kwa kia kwa elbaran kuro oto idina dain ti nyanga. Majiran dada hadia na mawela nang gisingwa. Dain boru firjanga songa ke ina lomfifi. Marang kana mawela nang ingwa lomfisi den barkasa kaming. Ki kai koranga ke ase ki yanga ze kaming. Na ke ena ijan king urrengan diyo maedik. Idina ayanga songa kuro na urrengan ke ina ya ke ena ikinga si jan king urrengan le. Nando ke na sky mbuti manzura nga si jan koja janga kai mareng hata tingkela koja janga kai ndo ki kwele nga kagil den do nga al ki nga ngkang ay longa sanke barka ay kwa idi na lomfi jundigi ati long na kin kange ati kin bay mage ati kin dogolage ati kin otanga nyetge ay yene jizgang hata ati duo di leba in longa sanke barka jo kangi idi na duo idi leba dine leba
1: Lana
0: Barang
1: say.
0: sare kang ini jago nas ore kwasi jawa
1: Ki sen se asai ki bare na barapote e din jingo ina jingo so nga jamaili ki lumpisi asas kami me den den de gile udi na ye ki nga si barugi ini na ki kain kona ke me den den de gile asai na asai den aule aye ne dog bele ini na skai na ki kain kona i dog si asas kami na den aule asas kami udi ne kem kuos kain na kawiti na nye ne ki nga si jahinga ini namang otong sokle kain na daeng orre kwa si radio samarin tabung aso kami na daeng orre kwa alke niskel kame dok si dia yin lumfisi aso ami udi na ye ne kele tine ini alen kele niskel kamwa radio samar kwa unga se ngasa orre kwa si kawgitia dok lumfisi aso kami abanye ase na ngapia bana ye tina ini ba alen kele na kagol tagang kagol ba nama aso ma indi lumfisi nama lia aso kain kel jam kwasi al kainis kel kame na ma daim borung eren kaungi na in kwasa lumpisi asoka asonga songa ga san ki lumpisi kwa wudi ne ken tilinga
0: arasare donga iri ka widi idi ne gi se kain se ima kwasi daim borung den tulingi ne ken ma ga jeleli na ila wuni na kene skiya su
1: koja skiya su koja kawe
0: kawe alan ki kilma ka na dan suru kundi ndi na dan suru dio o tama su ma kai
1: e gan na dan suru den tulin den a den jayngin na maye ne ki su koja ja bulita marang kwa dien are le en ki
0: na le ki na kai wala sin yani
1: lom fi si dai man sin apo aso sin kaming na do bi do den lo le alke na mas ko nga ere jagi tines aso bele kani udi ne ye ne ki nga jan nan ye neskin asu dorofi hatta nan insanin ku yake neskin ko jojo fi zina ko jojo kin dai barun al kai ne indeli kwa abadi ne ne in kweli asan foro kulka ge mara dai lum pinken kuro udi ne dola ne si abaye ne kwa wasan ayi insan bara as agiti ba baye ne ke ne jan a kin korngan dio ne kin baringan je biangan dio dok ye nas daraga fi nomas dok ye se aso kamin na den aso ja kai kin mangan ki do ngale ina lombal me ki utoy marasin ki ye se ki kin manga aso kamin na alan se kel hatta nangis ko juja nin ini mara dai boru dio dok an waynga nin ini ay ye ne ke ne ki nga jan kelal a hitanin taringa ge wala aritin den tare asa do lumpin koranga se lomba wala illon na sa lomba ila kayal ya fi zaina pati min porre iti aba otton sogle illon na ya illon ila ria tokay aduiti balan kura wala na tullay ba afi ba marang yenama in kalana dogola dolenga alkay niski nga ko joj kay marang ki ka fora wala ki ka orre kwa a ic jmail kin jay ngale al jay anang illon nes a masalan ton diogis kwa ningis ko ni dok ena joaba ala no pingiri kilma soldorog en wala lon ku roju wala sa yese aswa joaba kani wudina era bajar redi kina yisi buliti na dok erbetin kem korangan jige ngage ala njege gidi lumpin sabba a den aso ya le geren la wala ajerel ba nama ere ne songa takatini asan kilum bi aso kamin udi na dai boru
0: si na ka gila majira ye anai urtu to to yale wala gal domo ko to yale e majiran ki gavale urtu to to yale jegil ayub si
1: a jige ma kay ndono bule
0: jama ni mbule na ko so nga bule maran ye de lom fi lebe fi na sabure mfia maran do uji tia ko ba na de lom fi si do akelelingi nasi dog ilungi inu real al erbetia kurwa sake ba
1: ilale sei
0: ille ilalo vivia mara yesi den saburin yereng lumvi kaini yani jawi ya yesi na mankilale so wado ga yeskia
1: lale tulle
0: ya la bari do ala dog kado bole sabur ayub
1: lale sei mara ki sen se dog agis ya ba orre kwa al dog dain abba ibrahim kenga dog yesi dog lumvi dog si in kwalan den kwes a anifia alan sinye si gaddi manfia asanye si asofia do jarriki ana bulo mara nyallo fisi se tielingi na in se tielingi hatta ne si duin ko in se talaj a na kallu fi nes belen ya alan kernga ini kilde songa a ye nes kanun ko kul al den ko en fertel ke uringale na kallu alge kede se je indorai na sa ye lom fisi ki den kelma diyo tine lingi le keren kelma diyo asofe belengi annan ka jigele jang annan ka jigele jang ne zidi lumpu se ki den kelma diyo asa jami na jiki ki ay berel na insi jalong annan utun diyo ina utun rete ngale ina jerel na lumpu ki ebang ding tarnga aman juro alanga suyi ngalba wala nengi suyi yudo so ngala yuwi ngwala lba alam bay jundi al lumpu yebe skire na daraga isfi na ye kelma se ina lo na diyo na ina lomba aji kwan tabu ngines aso jami wala al kwan kali ngine jow na siyese aso jami wala na siyese jirsi maranka kurogi anne orre kwa kisen se au na lumpu si ki kain kelma ngan ki donga skirsi na da kain konga al iri kagiti dayin lumpu le alan ki kain kelma ngan diyo hata nangi duwa jike ngan nimbule din sursi ken doma kwa war kwan kien jike ngale ja anang di sursi tabung inja albaji lumpin sot sikel jami a tingi sin kwa san din kwe de fajarang zainina sa dayang abba Ibrahim si kwa alang sin jabun na zarang marang alang din dido sikai alang deyang arayarang gisiki se sele lumpin na zursing wala ilong al chitanina kwa ilang arre inna maso nga takatini na aunu kien kilmanga na diyan bele albersing wala deyang asoja sabaw alang ki kilmangan kidongay diyo wudi na lumpin ya kilmang si launay na lomba al kay surunga si lofal wala al kay njuringan jingi silo wala do silo wasa eridonga songa ke na hatta ni se eridonga songa jang rum pusus aso jua wudi na yei na ini na janinga den donga ina kei a tinga donga as janga ba
0: da
1: bas lum pusi aso jua wudi a se ai ba asin ki lum pusi tulle ngale aso kami na jitinga le na aso as kami ba wudi na yei na kinga tewa na dine ken jainga yenge na ina belenga alang asinga dingale ke fo yanga jang na asinga dingale ki simonga na asinga dingale ki kolang kungi na asinga dingale ki koldang uto a agis ya ba ki nga dinen jay nga ge alan ki innan kay mara dailum fisi dail loas yitiya ba hatta nan di tokkele jang wala kornga wakit ayen kor innan kari wado gin kam hinga dailum fi eren ke ay ki nga sikin janga indeli nam dailum fi yeke na skel am nan ke na low na
0: yendo ya gisi ga wala di belas anda ba marang ile tile al duo ile len dailum fi al gari wala gal aba ki kelma junyu ne lom finde ere nyoke jenga wala kira e mari ina lom ba lan ji jang idi na lom fi iri nga kulin iri ina lom ba jang ne din suri si jingo wala kan din suri si e a jegil al ko ay ngam nga san jonas din suri si gis a ke waka bene ne ka gila yani ka zan din suri le
1: e lalle sey yani
0: illo ngal ngi do din suri le jang ina inna jegil dirri ngong ki din suri mati uto ka ina jijaw lom pindeng ere ne ya ko elba alanki ire doray al jijaw mati e uto sunwa ka ina indelinga ko jeje sunwa ka ina indelinga lakin je sin jalum ba mujarad man di din surta je gilma no jawng din lom fisi ka jawrti lom
1: na ma din lom deng ire jebiti
0: jawti lom fi ji aja akid lom fi ke lom fi tor ge ina kwa dalin ko si ilanga la fi ba san ir ko je fi
1: e la la sei
0: ye yani ki wasi otan ki nyati le so ko el maran ki ki kan kel ma al dudin ko e kan ye si ko la de la ir kan ni wala ki la sis ka wa ye ko el wala ki sis ka wal ki ko lu dine le al kai
1: e
0: kan ye kai na ami ato ami london nas e masalan nas ko diwo lon fi ko diwo ini jingwe lo azar nga ba balo vine ini
1: e lala sei e lala sei
0: ina lomba asa lombi ziki barka jwa na din barka do gaze jamin ala min din kin man diyoi mara ato ge sense e kwa ba ka ngitia na in ukin suru nga sikanya yani ati lo ala barka ke ati lo na yori ke nga ba din ma din ba din sur se yar din din sur se iri gelun na in jamin ka ba ka amba na kaki an na ka jango diko an ki gabalai urre kwa
1: e lele se yani, se bele
0: in u ya di sursi jawo di matu lombi lo di ka si yin e fal jama na majidin sursi janni
1: e lele se
0: awule do abai lo na reji ona jayo na kansu nga kirini ba en bele hay ka ta en al tari sa suwa a ka ta en al tawin ya na tari suwa a ayyu in kan rina jawo na jawo ngina dele ri suwa jumo balle ay kal ta so a mar jidin sur se jingo bal jijan na sa so ja jal ni ngi sa lom bial ke ba nga ila lole kilo koran al de ni ngi na ma la jilo lole ndago kilo uto ma ja ngi na ma ni jijo na ila kin ka ngi ko ga le ja wal gi ini ji azal ni ba ye ke ba nga
1: e la la sei
0: nei indora ini ngi lom bi ye a jijo na kin ka bizre jinya na ye ne koi undul alan kin kan ki alan kin kan jawlan
1: e baratan landi bele se doges ande ba marang nanti le ka walan kan irsingo masalan ding aldigis bara ela zeina atayinga de soglengan tele ke ngal koi betinga kwa dinga alan lumfisis aso ongul nasing inongul dai lumfisi dai koi do jofale bayin keminga an ardike walal matin konjola dinga kayin wala al matin daldin koy na koy si jasa wala al korron dikke ne daldin koy fiya na koy de mun kera lala maran gidin lum fisiki kilmandiyo kikilmandiyo sin jada lum fi kidin bagi ay sa koy yo ela no mais ilong al insan de source songa low min ki lum fin ke ya
0: ya ela dilla ji nyaminye al koy kera na al yani beki dora budde kira bunni nas dayin dayin orre ko hanas dayin borunde usi wa kullu kullu alki kannaka yani awal haja matinin duo kilmalen yani inan din jalu le basin te jalun di lake maran kilma dio ba kienes don balon fines don
1: e le bas
0: kilman den dio waja jam ne din kilman den dio waja ilasi ni jota ngalan ila kilman o yin den den waja si wori jawe ila lolen lomvi ayni ila zakan ni jani ne duo ze ke kinaban su ko jojo jaw a jola la ila duwa zi kwa jaj bulong i ati ilongal ne duwa lo tu le le fago wala lo tu le ritu le zi bulong di mbara si jangiti ne jijan zato
1: nes kwa jaj jaw
0: te bulong vi ila lo ling ila long alang kene siki nasi nyenti wala ilong ayelen jigaye ne sen kin kumong alan kidele kaum
1: e barata la di hasele e jamali
0: korin den wogidile ki gabala i korin den wogidile kwa kai yani kwa kilalsi amertinga kawe kilasi so se kele
1: e lala se din
0: na ma jona sen do asan ile duwa sa amertinga fi asan dik o wisfia alan ji innan ja asan dik o wisfia alan ji ille jago te gidi lom fi al karine
1: e lala se ki sen se din bele se barata la na den o le do ka orre kwa se dirikin onna gile wala kwa al ilon na zei kwa si indel al kien suru nga si in ka ortia a in kwa yo wala al eriso nga pe ane den suru si in low a al ka anna a walget ame ilon na yo kwa yo a pale kia masala in yo a yo weyngi skia nga na weyngi na duoker en na budo na bawanas e faro le kere na ekhere nga ba mbelang aba filana kia aba kalang usa ama filana kia aba kasu wajaye san kere ye aiba na jisi di nyoro le ina jaba do ba yene an kasan fiya ele do si lum fi na den fiya ay la nyi tag jisi ele jayn le ran a no ma den de gele ki na mas a jarri wala a kurin apa wala a soja kwasi songa kai min ki lum fi si ya ne lan ji jum monas orra du ngosi jige apa e nganas duo kera na ina kwa ba ka ba hanya ke ngabataga a sallala nga anga ba mai dinga na yin kwa al asai at gisin dum fi ka sin duo filan at de nga fiya ba daga ala nga anga ba wala ni dum fi kin duo filan ndo ragi an ka so biya ake ba
0: jan aisa yani hatta din midil lum fi si warja
1: egel
0: minki duo si
1: egel zaina yani an gis duo yori fiya mai din za ta gi lum fi sin asai jo anan ya zaini ne ala duo bi duo sa ko ndi wo kare ko en benan al asai al lum fi ne risigen fiya ayo ari le do bay lon ala en jo asai de lum fi ne gi kasingan en bajjani na do ka en jigale a nga den lum fi asai ne duo fi lan se ad den jana ko ndi go ki le ranga wala ne ko en ko jo je ki le ranga na mo songa ta katini orre kwa alan kai sur nga sur rajen ko na do gilum fi sa asai jami a ki ka dora ne zamin ne ki din kin man di lay wala ki din kin man di ay ba na mo songa ta katini alan ka ko alan kaungiti na kai surnga sa a nungi ir kandel wala lan kin utonga sa jijaw si nungi ir jandel ka ngi na kai na ngami udin na insanin ko ake ba al komol moli ille ba dai lum fi bas na ye na komol moli tok ayye ne ki ngas tewa na kai jay nga den donga ke ni amon otto jinjo al ka utonga ko tulenga aw no koronga sa amba na ka yani jige nga la nga buliya ba marang di barangi si jellung ayye ke na fi ne njemi fi lan utonga tulenga ala fi ba
0: kan jijelen si
1: jelle sene do gazanyin ti ba
0: allan den den wina lomba ina e kidal din ko o to jonne jogil duonin ke na dem bara masalan yani rey ku yo wala gal ti tari di kana fi ila tari den na mas lom fi ki ila tina nyingi ba
1: e lala se
0: ba fi di na si e le la men beren kadu yin si al inan a na dele a ko
1: na den ga galen kami ga al al le skoro ala jingo gudi na ye taras ala duti ba marangi duon kilman diong ay si jaro iza kan kin lum fin do mo ga kwa nyet al kayni a do kul taras nga kayimba wori bit marang jani nga lum finge katmana sinji otto do nga fis sinje na sare no futto jay na mas gal ye bulu na maga jumo na se dire so nga ke ayen nen kami ga a dine al kay al kortoy al kortoy yal ba jeyngel si jeyngel si jeyngel si jato na ma dile way nga bay lon na faringo
0: al ba way ni karafe gel bay mbele ti karaina fegel bay ko di nga kay ne dile karafe gel ba mungkin ne jana di mbara si gelen e ila u so ga so nga si nga ba na ma en ne dile nga mfago liana ma ka ja na ma tebugi tu sin wala gal gis tebu ranya en wala bele italan jua ake ba namas kaja namas sursi ko ja ya kama nasin sursi jige iloleng namako elalang ingwa ure kwa ki sense ki lonfin ke mbarka nga da ele ba ilong alang tetebe kang na sensi ki barka kaming na alang tetebe kang indog bara hadia no min tulinga ba al jijo nga nas jawala nas lonfin si ki barka jo jija na jumel ato aba ka ngene ne juman kirsin alti duolon visi jumel a kwa dinga aba el na burjo mungi wala na dog juma ene jaw yani kwa ba ala ni fal ka we ala ayi do jagil asan in kwa e aljian inen jaw wala gal alan si si tawata filan ai ai filan mama asaki
1: du ma su do ga sa jefel ba
0: ba ki kenti na fi wala gal ju wala gal filan do ya ma al ta suwa ani al ziki kullin indiyo so ganni burbungel wala al inen fi ko kila kila ki sense na ma illon jial kwa si nes jengere gal lom fi
1: mbere gal la se se la na gi al jaw ina lom bal kwa si nes jaw gi lom fi si nes jaw na amin illon na ka otto wel alan doing a juminden a jawisi doin lum file umo wala doin burin jamun su doin lum file umo a takatina iba ala ko hal ken ton kando asa in kan nga al ka an nas bur o mingel na ele ele dog a dombore nga songa risu lum fin dombore kene en kwa a ame illo nas jib hor jam inala nga jalum bona dogola dokka nga asa ya dop porre nga genas kawle ne kwa kalue al ele ne ken apin yen ken ala ma longole marang alan jeri ne kin kunyi jalo alan din waji illon ni no kwa ayye ne kay ne kami ne kabiye na san din waji si de juli
0: ala basen ne jam be ne kila kwal ko inna orongale kere li wala ne wuru kalde ne en kami nga
1: e al kain no umel al kain no umel
0: wala galal kang ne si buro mungel a ki sense ine kaji be jilon lomfin ken bene ngalu al sa so wori gage marang ki ganna dayin asoya dere iti kakal dulin kwe kan
1: eh
0: oto ki kwe la ay kwa worre kwa bi al dayin worre kwa bang ne ki ar radio samar kwa kan nes lom fi ni alang ki ngang imbam si kabung idi na imbam dayin ay ba e ki sense ninal kila ay nga anye nga ki ngang ka nga na oto radio samar nya nga nes king ay nga kul o nga nansi kayin na ki ngang kang ina lomba inta wanda al kain surunga si wala radio samar si maidik lomfi si. Idi neke se tuske nga sunga kai na longole soko tebu kuale nga longole wala ka soko keri kuale nga longole marang ki indora nyenge ba ina radio samar nyanga neki kain konga lomfi le idi ne imbele nyalen ti di ngore duonga ting eri la seas longa ba ne imbele en ne ferre enga ne nyanga na skela mine ske jayenga le erdik nyingi sasungani tule imbele ina nga kanga mingibara hadia idi ngi ke sense ka dain borun kwasi wala galda kwal dain suru kai ka alun si tule ye matini waja yani den gin ma basin waja ke a ala hasab ki mudo wal kai na dain boru
1: e lala se
0: ila ka ki do ki ngan kan nin ki do duldin ku ya akit kan gin ma wayin
1: wayin
0: marang ji kaldin suri ji ngwe kan ina duwo kin baru ma kulu si yundi ne unne di le joni ne indeli
1: e bat ele dog jingo apai
0: yani jingo ma di di sur si
1: di sur si jingo e
0: dalese baru aji jalu nye wala tu mimba wala arias ke ba wala yani ji ne jalu
1: e
0: mara otto warre du ma ba kwa ke le jan al kharita baru kin si kul jalu banja ne jumo baru baru ke nde ngale ngam ban jumo na sarai ban jumo ine ni na dule ban jumo mara ngabas dai baru si jela ban juma na kun kiro
1: eh lala se
0: kirin ni na makai ko ana ma ele kirin ni ne kin ma jele za ta na koyela san kalma in baru kan ine kiro
1: nan
0: gal ken kwa
1: bana to la
0: kan skela kwa gan ken kwa zi kulwe al ken kwa nusu mo la gal ken kwa su ma ngere kwa dilage
1: eh lala se
0: na ma in kulwe ga jina ma do di ko jan in mustahala sa jan ba
1: in baru ala ndi
0: wala gal in baru singa maragi sense ine na wuki gando na skai zuru ma zi ko je yako yo kangi na kai na
1: kai
0: idingi kese ayiduo den bele si bu fututiel
1: e lala si
0: ayiduo den real si ke den suru si den yori si ken buli si bu fututiel
1: e lala si
0: maranki na makai kilmage na kotoin asal lombi si in kwal ki barkai dai kirinal gi jijani maidi
1: e lala si
0: ki al gabi la kan annen kwa giranga karli
1: ki al kwel
0: idi ne jijani
1: na jijani
0: jani kin si kul jijani na ja maran jinje gi la dai ngin dai la
1: dai la so so ngam
0: yele e ilan uni ki sense ne ki a lomvire yani hata kotoin lomvinde jalun alye kwazi vya ye kwa ka kwa kul jaldun jalalya kwa ga ines mushkila ga in al din bozi lomvi vya ilele za dus mushkila ga
1: marang maraton la ka dog ardike nas dele erringa ki ka orre kwa ka ne ma sam minding allasi asokwa wala lomvi sis asokwa ka ngi na ikain kona porkin algi ini so songa jambal gena so songa tulege abay den jingo bas inwa minding dai borusi asokona dar porque wala yenes ki kain kona skane ba ye na der rum min na des min na den kir nga ji den jir sungo den awle dan pele for le jela ayye na kona bele for kane a ba ye na ke na kir singa na porin bele si do ke se ba nga arrem min ka ile yom oto a ba ye na tumi ni na ye na ke na tumi na ero doiti den awle jen na dar radio samar le jago radio samar se ba ye na kona radio samar for kane a ba ye na kin ayanga nyet adem fia den dio ba ye na ka ne senga inang ke wera tore ko jo yakari ba kalama ina min kalama ina war for ina sa irkas radio samar for in a ye na ele ne jundina apa nga kana wono kona for kin za ta jurgulu ko ele san jinyalon for ye lum fin tabun kasmin
0: yani bele for kaiza
1: e bele for kasmin ne ki ka fora kas kamin lum fin tabun yani lum fikin asu mi shi danna ya ko ba dai nga yu ari na in lon na kawe na kona ki for ka anas for iri kai ba na je ngin de inna ma dof nukta digi ala njika orodu nga jay di sources ba has jana karin jawe na jegil na inna dai borun ke uto an ere ke sense onu lumpi si asoka udin na uto nga kin kul aye ke nsf itanga ge ba anan ilon na duo ilon na kul min dio jang do gis hawaye undul ala ke ke ko jaldo udin na kwa kai na kornga wo kidle kul man kidon ale kan kare na kidi biski ir kawe maran kul min dio al kidi biski ir jawi yani lumpi gi jano na salla joro kain jani nga kinal ki dere ka nga wala der nga kinal peye aman ki lumfi kurwa ki aban lumfi ki nga so so nga ikwe linga ba
0: indio ala hasab kwandi enjuru indio kage gizi
1: lala se
0: marang kangi kangi na yen ko to nga lang erika idina yani hata digi lumfi si lo la je lumba yake
1: lala se
0: yake ne ki bang kana mo warin belgane emini algisi nga min ki asab ko jo kang lumfi ngere na kanna ka oneski ya kalumba hata yani allon viden duldin ko se yefia ki dele do se kojo ka
1: lala se
0: aba duori ki si jegila na yani dimbele ki den arasi ni ba ya kaman banjamin ka ile duori nga la welba
1: lala se ile
0: duori ala welba ngi ye ndu ka ngene inallon
1: ile se karazo ba
0: ore ore kan mo wela la ngi wa ma tu ki aba ka ngi nakin bele nga wala kin sifata duim dimbara ngi rejerti ngibum lom visi mo ba shi nazam
1: lala se na don ki sense dimbele ela aljinjwa aba dosi jellu alin kamin kay nay ne lon kay nay nay kwa na lom finde kilken den jando kirsinga de
0: egen makabe woni
1: kena ay long na bayay basin kamin balin ay bayay na balin ay lon ni na sa kurtonga kilul wala zeninal ibra ngalingel wala ninal kyanga am ami ga jumono so songa dimbara timpise no basin kamin alba in protestu zeninal aliki kwang fadisa ki kara am wala kaminga ela dog no mesi long tir dogal kilman jittini ami kilman jittini ba dimbara se ba long
0: na ata si bale yani in kang sifata ne gide ngi jirto maran si bale jogil yani to aba jumon duon woji ay long ba jawon tin njam ye ndu ka ye den woji lon ne ze kirib karse
1: la la se
0: yani kim bele nga ge balen ki lomping kilgen iri kam ngore kwa ke kial kang aba elon ne jijamin ne gide min sia jamba
1: bizat kain abonga
0: kain abona dai mboru jio hata kwa genza tu dai mboru jio naki indora kanya
1: lala se
0: hata kwa al kwa mboru wale ke ko to nga sang in lakin maran jon ne jigil bar hadia kwa mboru wa kernga ye ji sikidin kidin kirini wala kidin lonin kidin beleng ye ila se so ta ga tin dial ma al jio na sin jwa sa ka bele na irsin na rimmen au
1: lala se
0: ka al doing is se ila ge kasi lombini ye ila duo yisi idin na siya lom fisilo.
1: Yadi
0: ila idin da kikelen na ilang istawa la dizatu ina imbeleng. Jia seki lom fin den seje yi. Walasa lom fin den kilge wala den jalun si. Sunga jalun. Minki kin utu adinga. Kana mawe lalang inwa day mboru diyo akik erige na kwa den wala skal nga ba. Wala beleke na kwa kam yana den mininga skal nga ba. Nama duwa jana bele jaming. Maran den mininga zal mo lom fin gereng ay fingiti.
1: Maran barato lakado nama ina min den awle den. Rin kwajoj ayla ki nga sa jundi na sa kalomba lumpinta mga ikami al gutang den wari nga na guta ay sa ki nga sa kawrele alang kurkulo na skano yen lumpi ki nga sa ay na ay gis resungo ming di gila namang awde namang kena ina isla na oang ala ka ako na kwa akur gila ba lang kaya kila lumpin den ari kaya na yen lumpi ki nga sa dahin tala kaya na ini tala kaya sa kikay tala kaya sa kikay ngayla ya ki nga sa giriso oto na ji dal din kwe ni jenga lu fi ci sene ni xtaren pia anam otanga kuning den kuring
0: Yen
1: dida
0: tala jang.
1: den tala dida ke ka ngi na ka insin na ngami otel lu fi ci si bay ma nyet ngi tala ja ana lewange ana lerange karaba ki kuling he den ngi tala ji si do nga ja kasa asonywa oto alla ji sene ni ko ngi na murta nga si ki lelang ji si nga si ere jawne na lo mbay sa yen ji si ere ye ji si diere so nga fadila nga si fiaba neki kankel manga jitting na masalan utonga saki as alombo lombo sila ina sa kalomba
0: oto aba ni ere jawi wori ni ka ngi na kai na ni alombo vin jalo ngi wori ni
1: la la se
0: ya iza ka na lombo ki ngota kulal fiya adam si basi ko ki ngota kul kinge
1: na sa jiko na jani
0: sa jiko na jani
1: ehe
0: na inzi kwa inzuru nden tala nyadal dile ki
1: eh
0: yani ye nan si kwa a ilole kana mai ngami manadu ki den jalungi ngori
1: e la la se
0: jalungi ngori le ki ngasi jundi na to ilolen kago na koto yin asan kain surunga kitire na asan lomvi siro ki kain gelma yin kitire kana ma wela lan yin wabara hadiya ato aba jonna jogila e kor ke dan buru dio na mang al en en dem apa le vago ato in kor ki se kwasi mamba na so janja mafia na na so jitivia na zgiting bar ngale ilele so iringi ka fia wala gal ka kawe in u namara ko la non kon na stara sin ko gila ila lole ma al ko jikin alen kin ni ila lon alen ko tulen alen kin wala ilon zan kin ana ku sen alen kin
1: lale ilon alen ko tulen alen kin ni gise algi jige bulo lazim ele jige sin en jigin ay ne jalan ji a kullen alen jawmi zaina ay masalan oto aba aranjo ni ara to buso sanga apajirso na jigi egi na ogor su irike ba ngi at mai ding onu dem ogor in situ ga a ala ndin ta wutir kulle sai na maranja to ke ndora ayinga al do rei an ne na mas olele in na ma illon kwa ala mai ding a ela jigen den duro su ko yin amin kini ala kai na kendere wala ala kai a na in kaminga ayinka ayinka na mas kasi in kis long ki ka orra kwa al ayinka si songa kai min kitare ki kongane ki uto yani ki uto songa ka min ki kin
0: man ki do barkas kamba ji bara hadiya ato lon bine ni ni na jami na jonga yani ki barkas za min ba bas geyin na jami alwen
1: alwen egal
0: alwen yani ji ka sai jwa ki barka yin na jani so to bugwa ma si jijaru idi na din jan yen belen ji sa yalu ba selem to
1: eh bara to la ele bele sa karazo ba zaina masalan ni ni ra yen en kamal koel alkoel a amai in lon na karin ka wuni masalan kwa kusi a wo musan borun kwang den aldi sikal ngal pul kwang boru kay ne kawngi tengi ay lot kay ne jama kya bodo kasulum pinu iru jofo na kammi ana kisen se dai lumpi imberen ji mai den ina la jwa ba sare kanin am wala jato kanin am marang alden ka joyi alden baraka joyi den ba joyi alden ba joyi alden ba sika ke ka joyi asan ye se aso jwa ke kin ko te yanga ngai le ne jiki anja no ko jawiti na tan awli alji afa janna efron jiyo jamba na den isle alji salla jang na illa a dulo dio ay kabi ba turbangan dio ay len suru ire kawya na mata katini jika orandungo wala jika dal dinko e insana jey asal lumpisi asojo min sok be sok awel lon jiki a fe jawla na anasi wajan jawla doksi asojo a udi na wajay na say na ina lomba as kin ko doin ire kuru na sikin ke wa an no do sur murren fi ne kuru in ne ne kike an anni na man der rege nyo jiro awna ka orre kwal kay amin lo arraenga wala illo nakutu ngakurul ay dua ane dule mungire jawi na jawi lo jagil kai neskay na ngami jawi linke otanga nyetti ngalkay kai renga sinyiba
0: ori
1: bakere lo ni ndala ke minne kari neski dua al bakere lo ni ndala ke
0: minne lo mzifia
1: al ane fia minne lo mzifia kai renga sayaba wala jawi rinde lo kai renga sayaba
0: ndala ke de lo ni dom domi
1: suru si surun diyo kangi nes utonga kier innan kai na kangi nes wurin yo lufin ken jalo ma
0: ki
1: koranga ne kinge
0: suru ba do bas de lo do mi ndal ki ngal
1: suru de no ma ndal
0: en jo duldin ga suru ngir
1: ki asuru ngir ke masala asse anne bay mage zai asa se do de so tin jang as yi tiale ba kangi ki ka insana na kan kil manga innan jittin dele anne kai mbar ngan ere anne kai suru ngan ere hasti otton sok lenan jumo do kereng amman ko wala duo keren duonya wala ki den kalan ko a ban dum mona skill man jitin tas de kay hatta allan ko keren duoni kan witia na sur nga si rigiti maning kinde ni ne
0: bitong togin di wala sur si sieng ado kas kami nga ba
1: na sieng as kami
0: nga ba si jang ba sin julel di ngong ko ung na kindo la ung di ye ke sai du ta si gidi man ne jenga kindo la ya da ba si gidi bulo ma di kindo la sir ba gidi bulti na gisi ro gidi bulu ti
1: na gidi na gidi ke ko au sur tok bangon na ker gal ba na bel sur ti member ana ma ya ne jika insan ajay na jonga mandin din sur si raj en jaw na lobosis asoyo na yesi jingo oton sok le kal an yala ngam do lo fe kisat kan ne lo no koronke na wel alang a kase daga kai samara do uto jum na mara ele bele do uto akoroba do lo fe do tar in se al abun na anni kase do roges ja uno lo tu ne se etini ala ita e basan kase ko jo ela do lo fe do nungi al anni ona arita jagilwa adin te mun tulle aiba a do lo fe do ndongal anni ona arita kuraba an ilona ji king are ngale njeng alan ka uraba is ka ngina ka ami bi orre kwa albayin ene se berringen sa anan do dem piti o ngana jawla min ni nas jeng na arita dogin dio jabi ba alan di surin gisaja al walan koro abalan ka salla an al wel alan dum amna ka salla an maradin sallan jeng si jalon sa ji an lumpita bu meding ridike amanji jeng anan kala otanga kula jami ba ay la nge jeng ele ini alan jeng na salla jang hatta anan nunga jami ba na jidur jang nge ay sandar raga fia na jalun sa ati masalan kin kwarrap kawena kanne asara le jang anas soko onga yonga wala

0: en asoja lumpin sabba ki se ala kelelwa
1: Mm.
0: al otto ki ngasu duogo sko jechi ba de sa lumpi sin kwa dan
1: Wasin
0: lumpi
1: jalo
0: ki
1: la
0: duo
1: sala
0: sal
1: sala.
0: ku hi jawli
1: Wasin
0: ha ke
1: jalo
0: ga
1: aku
0: balai
1: di koja.
0: al ku hi jawli ala ngene si jegi dal fi al korongi
1: Mm.
0: kel ma jawli asal long a ele sel fi ajitti a basin ke min dal lumpi kal o no skoro ala jengo dal lumpi kal o yesina no ku hi di
1: Yani
0: koyni
1: gitti was
0: duo al ku hi di
1: man
0: koyni na
1: ni
0: lo lo ba eh ka ba do ki na otama ki su turin ti na juturin ya geba
1: Mm.
0: mara nyanga sa mo ku di koyni ay ni ke gile lal korongi na kawe na nga sa nan kil manga jitini ay sin kalnga mara ndum fukal ona yanga sa kil manga foyli na
1: Mm.
0: kunyi foyli ya san kalnga jitini kawe yen indala kawe kalnga na ndogola dolle lo ko luyena den arras kalnga ba ari ko luyena yani ko tilla una sidu wala salon ba se fare sempi kaba ille na risimo na den arara nga na melia na kana mai na minyane kain da wa ngelo wala kain jir sunwa kala salon fisikir sin albesti lo
1: Aulogi
0: alke
1: dora.
0: korole korongena kadni a jitti aiba ala ngi ndolum fule dawa jello marang do wa
1: Den
0: si
1: dora.
0: kalki dora se jello ay san lumpi ye jisigi ken jawi nga jawi wudi ne lon fu ye lon si do elal korompi ye ay ning a yi ben fiya la an ye kidi bele ay bana a ben fi wala kidi bele ay bana skor koronga fi marang ye lon si ken tenge nga kage ay ye ja ala ni del din ko fiya wala nan insan fiya na ye to min ere ken tul dinga ni wala na ken jigya kala ini an na ngi ilumi ken jay ngale min war test
1: Mal
0: test fiya
1: kese di mbere bara hadia marang a wala san wore ko asi wa iza ka nga jio na di mbara si injwa a induo sia jenes alla dem bala jebi ya kama induo sia jenes alla ina mbia kila si ina jawa lumbia se kelam lakin di ngiri jawa iti
0: e lala se
1: ka nga na kaya nga amin asi bagi daim baru bagi kwa ning kai aba elon na duo dem pulam bagu kari wala galde rei kari na dol di dui wala deng aridik dui alang na ami wala den nusandik ami bakan ni alas ka ga ki amir teng ki ho nga si yeng kai fini ha ya mun ki longa de ga nan to din to yon kwale duori na je na di ngiri asmani na ma je na di rei dol dul mun ki nan ki ki pa ga han doras be den na ma kwa se lu nusang en selve tul le ga abu na sam
0: e
1: ina
0: la
1: ya
0: se
1: sa ja mun ki ina nan di akarab akarab di le di
0: din
1: duor dakki di de
0: dakke
1: sowa
0: la se nas nus
1: da
0: boye na
1: egal
0: jitin
1: ila
0: su
1: boye
0: ya
1: na mas ila mas jitim fa Foki sen
0: ya na maga jene ki kwa njou no jomo ba lon na wai ki ngana ma jente ri na jom hay du ngani ne sin na
1: le
0: tunde
1: zeina
0: ki
1: ki kwa si ya za kwa si ya se sur nga si am turga nga kawe ne kin si kawe foki muto nga yani lom viki nga si ila nga biya ba
0: ne ye lom fido kai kwa yani ji arisi alja al mending ka ke na kuriti ki anga ke na kuriti nang dei nga ke na kuriti nang ken kai na kuriti ya na arisi ji alja yo ina la lomba lan kulji jam a yani ene
1: Tarasi
0: dugal ba der sikena
1: kwa ban zakka kal de
0: aba der sikena na ilmi yana jona jam ba jona jam ki wudi nga jumo na kol de waye wala a ko so waye gis kabe dengi kanja ne no ko jojo jo ela risi jal janne ne skawe man do janne ne sanko nga jorti nini ne sidi wo je mun ne janne sanka a ela le so nga jitti aji otanga sidi pe di yo jeringel ne janne ne skawe wala ela so nga jitti tulle ay al dimbara ri amines ke barka joana do fugis gisi tulli na rumin fiya ay di songa tulle indi songa tulle ay ba na den awle ji jonus elelin kawe anang lum fi di ro ku rafiya ba lan jonna jam kela se zati ke mba nga say atin ki so gaita kay wala do baran so nga zomba wala jidi so nga zalomba ate masalan dimbara se jonus ele argiti jana se kayna ele argiti se do asa nga ba na jiden war gusa ay ni lo ande lo ala jidi sursi jaddo en alla kala na san en dosi en ri ay
1: ke se
0: bara
1: kasalla
0: ala ngam wala mai dinya
1: dai bele sa so to le to na dai tin ki se sa so yir nge sa nyingi a ki gabala gis amin ine nin karin na bar nga kin si don ka ni do gal kele ni ko gul na mas dok so ga te ko alen kalung e bara sa gal don ga gi anni sunga ajanna jago na gis ki bele nga ina rimen jana ki bara fa tagis amin na mantar fuin a dogi donga kanni majiram ba zakaria a donga ge anni sunga ajel e zakaria idris ajennes inen jamal jamungo joa nen janna jago ke sense a radio samarin ken tulle ge la se jiman nen jenga kaga si man nen inde lom file alan di do dogi ndalom bungol a ken tullinga nina algizi ki ngasi joa ine a bara ibrahim dogi donga anni ajenna
2: Radio Summer Diamond.

0: a domon asa lumpi ken kuldinga sibeleng
1: eh
0: alien kwela algu kwela len yenkila dorokyo
1: asoi
0: namas en kwa alquin belenga sinyedding juru leja nakiden dorajirni na asa queen belenga senga sikilma juna queen domon asi na queen domon ang tulenga si aljidele tengele jain wala shahid le jain in albayla jegila narimmin ini musan domprele
1: eh
0: iding alangitare tuleja
2: eh
0: it aliena long iding alangi wari jang kilom pim beleng erele naninye si girsing ali juela ngirso abas kem beleng azi dula nakila dora gilni den tebungeren ene din kelmale alba nakien kelmangale biongasi eri ala akeba aisan en wala duldiker ala nga elba ala ndien kuring leke
3: asoy
0: duldiker ala nga elba ala ndien kuring leke
1: asoy
3: soy
0: ene ma kursi israel belen na illa sa kwa kalnga ba kwa no ma din kaminga ali zareli na dule lolo adilali ndombore nga kinkona kaimba
1: eh kaimba
0: egel
1: eh
0: zareli na malodi alkenku
1: di nga kai ne kenku di
0: aiwa ila na maiden noy ali en kirnie na engai bal al na kawe
2: egel na ngie ndombore yena in imburungwe eveli
0: egel imburungwe eveli ila na mos kuldi nga kan nga ba ne nga nge ba nga mal kele
1: alba kila kwa ke alba kila kwa ke
0: ngwe di ngwe di na nga ba nyeda ngwe
1: ila ene ngal alba nga mal ba kila kwa ke
0: egel ne we brema za jawla alke nga lumpi kwala
1: akwa
0: akwa ba lon nakya baro sun kolkin alan jojo rola egal na inela na mai a na do kwela sen gari min kan na lompi na dayngi a na di ndi tinai ba
1: lompi kwa
0: ron nyi dayngi
2: aje gila ba
0: ya ra kwa kulingi
2: na ma do ken un pokigo
0: egal albay yenge ba albay yenge albay lompi gima ila na mai na do juru ngai ba
1: na ye lompi na ye kwa kulingi ye
0: eh
1: eh ata ji do mon lompi nja go lo men jwal ba di ni de le
0: ji ne
1: eh
0: na ma bele firje dek isle ala lomping ken tengenga si kelma dioje asan jur kelma dio
1: ken domonga
0: ken domonga
1: ala nday ndiyuki
0: egel
1: asoy
0: aba dora jilon zato
1: anan dora jilon
0: anan dora jilon
1: ba wona din kelma
0: egel nagal al ken farayda kayna wasiyanga
1: nay
0: kala nyet
1: yi katwe selongal otasunga kayne indelinga nekiyetu korangale kilong ah kel dan dan dio karotiba
0: egen nali melen kelal al musan domborele
1: eh
0: kino wasanga ke ay no wasanga weyele ba ko nengel wasinga weye
1: wasinga
0: kelo weyalo mpikwa alke alompi la kelal kwa
1: ala eh ala njaba kelazi
0: kelazi ala njurule jana
1: na inye egen eska ila losi kasi ila ali ajel ba mending kaduk ila losi angali nami ngaye algize ngwa aba dora jilon
0: yegel
1: alke ngwe singa si din kilmaja
0: eh
1: kana ma wela la yenwa ki al koran ale kilon gel ye al kingdom nga si dan kilma la kawti ba yedik ay
0: na imbele ki yu jelon sa imbele in daudi
1: nakin
0: nas den ko esil man si
1: silman si belen
2: yang
0: daudi nas den ko esil man si ki musa belen al innenjo
1: kan daudi nas silman si dobon jundi
0: aliya gyal alis jawla na kwela lan ala lolla le jenas ken ken anet ken teninga boye alumpi bawi
1: alqua khalas asay ken soga agiye
0: soga
1: akwazan zuruli agiya
3: na kidik dokang elang ya dengwe selman zilo ingina doken udo ayi ngakim bodok dinga
0: egel na wele
3: na elang na din wosinga enengi
0: eh alan tarazje
3: alan tarazje na asa zenina alki kaminga baskweja
0: aywe
3: iti na metiliana bajolna ri korongela via bisa jamne din sosoja Nagel yen bisa nama ingkanga. Neski lompin dora ledi.
1: Nae ini nama kuel kasi imbeleng sungo putetio. Aliye imbeleng anong orangale jana jilong wala dora jana jilong. Ji al kuin domo asikil maja. Ini wata sungo ake neska eringi ati dora jilong. Dori kain kungi tugale fingiti ana otakil lewe na helalo malanjelu. Kain jurunga duiti ana otakit ringeli ne kitage wallom fi kwel. Kain kilmanga dok long dingal le otadingale jeila. Ne yinga geba inyele nes lom fi imbreng ji al kuin wisingasi al dora janne jilong al kuin domo asi e wona din kilmaka.
0: Alan dora tawra juro.
2: E ganna na kisense ye ali din di oke. Ne para keba wala surdi ngi nangal ye tolle nangi duo wori
1: nangi
2: duo tarasi
1: nangi
2: gal kerek dog jenes kwase njawle tel ji al kadin dio ay ji ay long al jenen king ken korale al jiro na kele wosi ngi di lo ina la jowa ay saka ammi
1: egel na in kawe egel na kayna min tengal sungai asa sungai jigiti
2: no
1: magi kwel asankalong ore kwa nyet al kaines kel kame in tengesi yin tari ay sikawe allon fi mbelan ken do mo sikay kel malika ye ilalon dok nina kadu ko du duin sabag ye katenge akin sikaba an mus umel na wel na ar na mas umnama kalas alwas jumin sabeto
2: egal na wel di nego
1: de ka ba sayti
2: ka ba sayti ala dio
1: egal ki ka ba sayti dio kan noni ngang in do mo resal ar den kana kay nduru ngane nan pisinka
2: alba la lolay
1: alba na mas kumgel
2: yang
1: ka ba kan mas kumel
2: na kan ye elena pirgegele ta sa worre gele ye
1: na jiaba en la ngay baye han doju moñe ne do urtutuy na doyti no ota nga di nga fi na urtutu nga age ba ila ay longa
2: ngam na kera ye ngena ko na korro ye gel
1: en na kan sibe silla ye ki ngel do lom fi jimel ay sa mbere ngal kinu to nga sa lan tullen kan kel ma ay sa ngi tiaba
0: en na may ongale ko na do gigle beleng ye den ko esi beleng en si beleng ala lompin dora dem bele worigi al risimo dengin aisa kakwa ye lompies de usi zato zini
1: de usi wosi ini ye mas wosi bonus ko esi papo
0: asa lompies en kwa abakin dogola ki duin dora kirni duin tebu eren ki kilman tiin na ki se jinga ki en kilmangale yenga si kurin borudon ala ngakoro baza
1: asoi
2: ya naji imbele ye algal ide nam ide
0: imbele ke ni majiram bay imbele aylon
3: imbele
0: imbele ke
3: kire
4: ayo imbele ke
1: ya jiwa yal aybeleng al aybeleng dombra la
0: beng imbeleng den ko selman se imbeleng ay sa kasilom pi
1: pi
0: wala kwa ababa kin do
1: wala
0: bi te bu kiti yin kirni ne kisse
1: yi
0: ni
1: yenzi
0: yengasi
1: inkurin
0: dem borundo ala akuro
3: na ma dawdi ne mbaze yesi lombina ngwa
1: lombina yesi kwa ne na lomba alye de enkil maraka embele si yesi lombina do domo ngi nanjo ni
2: mo den ko si pa
3: yo ga na
4: mo
3: den
4: ko si na ma dawta yani zion na ma a bele bele resumo alam kwa de nyene sekel ya alam kwa nyene sekel awe bele sekwa na ine yero nama bele kwa nangwa aba baba de bele de bele kelbami malar ini yo alam
1: alam alam dora bang
4: ayo alam bora dora bang ayo
3: sei bayiramo sinen tarazago
0: sei
3: batsumo tarazago
0: inerangi sensei na inma kwel infirge ngakin alan kagil dai orre egel kiyonga kangi kuring ne boru kwela ndonkoro kindo moasi akabagel
1: boru donga ikoro
0: egel akabagel
1: egel aba enan kaungi
0: ah ilei
1: aba kawe mon kumna sunga konjole kany lole kan kitte ala kallompin de bule kitti lekilni
0: lolo
2: egelie illo le ka kaba yana min ini dawutin ke mu zinyali ngene ete ele na mandane ko na mandane maru
1: egel ne e dawudi e ali do mun duun kenga indo mun ye wala delling
2: ina lomba
1: sin wala ko eto ingira saginti
0: lo do bi duun idi
1: kaba duubi duun
2: idi lo duubi ni sagidi
1: egel na o to no ki kwel alanka is runga sike gil orre ko nyet ki ina la kalung ni na al dawud den no mure ni ko lom fil le temu ki seje kilingi ne kiti yin kilingi aba inna ranga ka so si long al konjola dia ki ne keri inna ye ne ski si muti dok e lore fago na ma ran kwela sallom vin te bunkin ne zin gwallom fi ki ki sense inna la la ki wal jiwa
0: se
2: e gen ji
1: marang marang aba sa ki ne bagel aba si lora gerdike
0: ye gen
2: ji mayar mai na kan longi adi lolon aba idele jongeli tori bendele amial
1: oto ka sibe zulo gele lolon le ambe
2: na egel kan yanayi illol na ma eten sogle nuwel inam pagoman na mali inkwa abaki ngwesinga seje ya din kurin don alange akuroba yakang inan kwa wala na kiye abaje na jona igne dan worre ki kan su kurin kan
1: badba
2: tori na dan kurin sa songa kire kan da dinga
1: nyi tsangi kulzikal nga na dan sibe lobi loke
2: na marang eten abado golan karin kurgole aela jundi na dayen kurin dayen don akuro
1: eh
2: ay duinte duite na naske kele wosingan illa riginya wala inki ko ela lan kel na maken kwasi lo men ka ba day nuile kan ngiti al kundu le naske yanti ki mudwa ga inna bodo jiwo na inan ko ela lan kan songa sike gi
1: na el lole en kame ya wun ka kirin ka kirele abaz duo astima ba aliye koyi daga ku yilian kuroba maraga bazie intimanisti ne e kal koyang ila le yobon kuro
2: asoy
1: na maka wela sanki orre kwa inke yunye kiyer na ranka ina la ki waldo al dewut kwa ila do mongal lompi dewusi ini na dewut el naspago nas den ko esi kwa ne ki kendo gola le kan ina la ngaka
2: ki al tuko kuro
1: ki tuko kuro
0: e gen puwa nga den ko enzat
1: ne den ko du puge
0: ne del dile nyet
2: den do ndo akya
1: ne mitile do nyei
2: ne ki kendo gola
0: ine kidonga dora kuro na ndombore zukundi ali ndombore toita to aldangi na garim elene zingu no ndombore ker ini kiden dali za na kidin dali ala jo felet na kengelal belen kaza du kora salumba ala ngiri jitilage ina madigi den aule na maskinas udonga kinama donga kurul ngangi donga kurul aba bidigir ali kanzi dola si ara saraba kandi wala galdebu
2: ya
1: kai
2: e kin ridi
0: aska ngaba kai gen na ile ndombore nden simme na biere kenga
2: egen
0: die ndoma kenga ta ora kerili
2: nandok
0: oronganta sal koronga suri jafe
1: na sarraba ke ile kendele
0: sarraba din kendele na no koros kingidia na kansi kingidia na diskirte kaila
3: pero min zama
1: na despueti si do dio ja kweti la borang ulgenya sadabu kini abonga do si do si kalde bu kendele diole
3: diole kidi
1: kidi
0: kizi as kanga bakai Nadia kiri kindness ta karono mugun kai nadi subu kawel al kurunga kulfeli kai nyenna man ndombore ndio kay
1: kin kiyo togele sa kuma majaram ban kaba ilanga kila kurunga kulfeli
0: egen
1: na kai ngwara sa kwa izen kawe
0: yeyi
1: isa mungu ndenje
2: egen aje gila ba
1: egen
0: alo sona sona bele ka kagwal kagu
1: na dogara asa kai iyanga aba ilonna dien ko edi kangare wala gal kandena tonkele na skriti yake kamala miki en toba kulfol
0: egen illa yeyi na imbulli illa bagi yela na nyet
1: bagi ne spulngi
0: e tari na mad long na mai kelele nyet di ranga alangi jio chane ndie
3: yasa ina ngangi jio gel
0: ege
3: yasa ina jio gel jio na warre don sin jua lombisi gi duom bele yani gi duom bele ala yasa jumel ba asa gi din jum mangi ngising mangising gi de ko
1: ni tolla ele se jundi
3: ja da ba ele se jundi yani kana na ma abakil ki jio na ki warre don lole ba go asa ngin jua lombi jizi gi di mere do ese kelam alang imbele le ngakne nja suma nin taben jin kangi idina dombere de kene mere nja to ko kula ba lombi ndabunge al ko kul gi di ndali gi di ndali na la sa garne girsi lombi ndabung ne ele duoki den dal ne duoki den dal na kalo to ang mingwe nga yang ana kerini na mening angka juara duan nas lombi sigi duan dali jumel jado ati jona lombin ta bunjara hilla
2: kini ora yari
3: na fora hilla dien dien dien lombin ta bunkara gi dien dali jin san jwa kasa alngi batori gal anga na suru lagi duan dali umelingi
2: ai na
0: yara dim bele na mak kire kan si ora duan sing ange an nan jusa lompi albaiki duan dali kile jado na se tien
3: Na ina en don boreal ye na sense
2: isi na gisbeleng. Ila se yundi kawa.
3: Jato. Al kwa kul. Duob duwa zuru lege. Alunduna lombi nda mungire na slombi ziki den dali asopi.
0: Egele ni
3: se. Matu indali kasi ake lombi ini na ki eirsi imbele foring. Lombi ye kasi beski kwa ngarate singare. Tori kasi kwa zi gengereli.
2: Bi ire ye.
3: Duo si. Kasi ake la bayalangi duong ini na singkwa sanka yesi ki. Aba ningi longa alangi ng. Ile duong ini ne singwa se kaziki aso jaw kazi min warza do ben ina ngtar ben singwa ji important abala yam bal duol kila wanta
0: ini nama
2: otaka ini
0: otaka
2: ne jurgulo kweli
0: ne jurgulo songa kweli ile ye namas kaying nas lompim belen kuldinga se asa domondu amindi asa ki di en
3: dali amindi ouja
0: na intiliala pour do se singwa kitara al kurgulo Nos kumong nes kilompin do monga kwa wenga una sare kai pora bas wenga una sabe
2: zakeli ba
0: pora ge na yesetiel ba
3: zakeli na jial jundul kan sin jamin hal kidin dali ja ne di la rigena mugun dabun wiñi zenina aljaza jaba mugun dabun na magi jorun dora wiñi imbelenji lombi za mbaki le duombere soyo
2: la magel ye king dol orre kwa kanye zenina ka asan do anto banye kan sursi ay ilel ba
3: Sursi ay ninji
2: Sursi warang ninji we asan sursi no ye hi gillom fi ye ateka iyo no otanga jitala ki for incoming alkalam that iyo no steria ki for ki kurunga so on kelasinga mi ba na dok asan ina ronye ye lom fi nke nguga minileya wala belay el asan ingalong al mini belay alay ba innama yayi abaki fora etire ko na kilang arakaranga katabes lonki ngaki kai ngala ngajungiti aba naban dorate ya le inkingi nina al ine wo de wutsi do mon pago abaki ki dorate ya kilingi den tabu na yese sekea kingi se dai kuri ndonga ngai kuroba
0: jika ngai lo nyimira
2: tabu nje
0: pirje ke orele kwa kona nya sikai na isa kariya na daud kariya na musa kariya na orun kariya na selman kariya na abasin juwa ji ayelong nagal nje min giyo wi dala jambala kin kona kinzi ke
2: kona kinzi ke
0: lolo isa kare na mbilo lolo isa yala ba in na pirjei e isa ne isa kare na mbilo lolo ne kanjis ke
2: ya azom ba kanzi kani zata
0: ya isa kanzi kani
2: ya azom
0: kin na mayenge pirjenos oredu alomba yesi a tarin asa yesi jurule jitugin alam pele dio non dinela agrele rang ngayngi nin dinela agrelang nayla lompile ranga nama surin nganyingi kayin na karaba jurusan asakal ngabela tulle alayba na kewi na korokam na kallisi na nyeina na jurbulo nasbaru nyetso inama yei na na kawrela sala ngingirisikal na dombore nga kayin nasquasin ko bibalonsa alduo liringa firinga bau alan el nas orom si su alki jinengay
2: ki jinenga
0: jijalon sa kai al jegil ila oromin duya laiba
3: al
0: idinas enkal nga al simmenga kay
2: na dombore ato ya kay
0: ala kuinas kay
2: na kayimba ala nga kayimba ala nga jayimba
0: ya
2: la mbala nga nga kayimba
0: kwa songa kayimba kume ki ngonga ntonga lena kay dombore mukaddas na ke ki namay lay ngun kuye ala ki dombore pelle da ke bana simme ato ya ki ala nga kayimba kwa nama ninka
3: e gona mo simba be simme be gabe jisi
0: be gabe yana jam
2: re simme ay simme
3: be
2: jijan simme re buli ni
3: simme jamba ma
2: simme re buli gabe jijan ne duwa be simme jamba
3: ne buli ga
0: jamba
2: yi ile duwa wala jamba jigi kwang
0: egel na ine
3: ti senze ki ngwa ge ti sazon ta be ngoi
0: ine ki kain do la sai long ala ngai kurunyo ki dewdi mbele sat sel ma zibele nga en dok nama san kain dola sin kwa
2: en da tala ina
0: san kain dola sin kwa
2: tala na irjibi
0: eh tala irjibi din ko esa san injwa
2: be ma din ka sa orre kwa ji kwa majaramba en
1: asan ore dum bi ore dum den ko sin na
0: egel kan ni ni e mai kwa kai dola ke a kai dola ke ki ore dum asan den ko sin kwa bin ko alka gela leri alies kay ne nelo maraji
1: aljo ni
0: jato lom pinte mo duldi ditin kire ei aljo na na dom ore jegil al sengan se na arden janu jumon na jelnes jo asal lumpin ken domo akin kumo irine mban kan mal lumpin wozi akaina na tarunga awle kawe kina pya na alkin
3: askalnga
1: na kage
0: ege laskalnga bakage
3: kela gabe yenge garu mo sankela gela
0: la domo mukadas ndi okay
3: wo mo sankela wasa na ikin
0: wasa la shara
1: domo waye
0: asankela sikalnga ine na maje gela asal lumpin den kuringin wori jegil asa kwa aba kikijin kan na duin dorale karaba ongiba kuring na baru gien do ala ko
1: asoy
0: mara kiden dora karaka ongi
1: asoy kazama zilong altin ko yangi jal kal ko nas itirik leila kerka namaz la dodi kijum timempia
0: domi ramba njum si dia ja
3: leila
1: sanka eh leila ko itirzika
3: nas wole sa
0: wote ja gisal mo nalo
1: Jaldi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lombi. Lomb

nekiel ine kay jorunga gi jawli di kerek asan kay ndomo nga kawgal den gor rekwale ke boray ki kinko na gene kumel ki din ko en kola e

0: Wara kwa kise dansi sawa kelkami na madokwe na alanko na kain aldinga tulle ngale kiriki gutfali isa jago gutfali isa kise wara kwa kien kilo sika keli na kien kilo nkamage asan ding aldi si kelkamwa wala gal kimbereng asi na nama kwele lang bamdig leko al imbereng alang dim bagi kwa kerengale e jago na gis gawar e to kin kise sunga gole nan sikel kam jago
1: tule tule ore kwa sikel kinga na in asa kaina kariba ko la lan doing jalvak u dalam sidonga ni sunga idin na miringela sunga starasfia kelma si moja bat sunga unai lompi rumi ini na sunga sija kinining na sore kwa kiel kame. Na ine namo kwelo to alanga ni kirsingo ye. Dim bagi na girmo adigis du arigiti fia asan keng utonga jaso ila si ay sing tabunjare alangki kwa kerngang si salam surbay. Namo kwelo alang ila yin kirsingo. Kangi na ila daruri na tagatini alang utonga kila lang kaingi idin na tau di tinado iba asang koro ela ro ba duwa bausa na ki eri asa uwerikang nama dergis donga sungay nga na salamasi kano sa sunga na undula ba marang kikin asa kaing kilma ale kaing ay sin tebung kausinga naski eleng kwa angkai naki ele kering kwa namang kikila kwa al kiktundu angkai debbe inan taka e ni ay ki oto ati ele kang nas duo kay na aba keba imbele ngala makor nga ngorofi kwa nyet ay kawe bako nga yiri kawe dengri
0: na denda kaya kanya mabengka me induon denda kaya
1: mara abas duo tulle bay na ba min o ngoba school da rengel kwa abas ko joja ke imba en kama luwa ni sibering
0: ne school da ra
1: aluwa ni sibering idin na serving ke ne stas lekeri na kina ma ngwel ina uwa ni alkwa in sekele ino asa kwa stas lekeri tiki tulling ila lan tulling si lompi kwa sunga ankel ma leja marang dio kan si community ila tulinsi ki kwelo to alan de ngin kirsingo ye dio azanga jumniti ba alan jarang na jawar naski kwang rumi bay namo kwela lang alan de ngin kirsingo ki sunga namas gal tabun ko singa
0: jago
1: ine kidik namakai der na keng gamayanga na ke mandanya ala tajira kerea dering sana ba inkingi ji aba abas ajang ko ekame aba duot jang ala dering injirsi
0: ya ne was o na mai utu sina ma arking der
1: sudia bas awas bas kauritia ina tori gala gelle aka nga dio na ma elnes na zingwa deri ne su kis lulla pia
0: na jaldon zinya
1: ye gorenga ko elba ye ko elan ko akiru nama kila langel Aba luna kwa I think duo dalang alan sita nasbara si jinga keba nama ki sorel na ila duo si nugu sukfia you know enjoy al jiba donga na irtingo la nama ila duo si jingi kalas nama ber na ye hilla na berga
0: jingi nasba ye gen na score ni gel kan aldi
1: dai mburu kikin ayanga nama ila yanga ye na der ba der ki bara na kwa ala kirsing ba der na duo ala ila dering rising ajang ko ba ye na kwa kita za kelka me ba ye si marang inderiye algi spegel lompi inzia kwel baina ne kurogi inie kia sa aba jongo na jigela orre kwa baru nyetin na taga duo insi inan kwa ba sia lai ba atiki kilo fulang ki solo elle la kan daim baru walgal baru ma kerngale tulendi ba kokia Inaka membal bibang nae kinga siboy. Kijin nima. Kijin nima to kala komba. kin kuro aza yin asita ga kila uton asamen kama kia kan ba sakan lompi ne yini na kina ma ingwel to ila ungin sunga ainin kirsingo inu kin kuro asa kikan alkwa da yin ruji tikawe nas kaso
0: yani duones uji divana ngangte ne kielo to bonu numba amna si bellelna uta kurba
1: Inina ila kilmam kuying alang karok doing ki babo ila si ki askai matak
0: laki marang ina kan ki gabala ina do jingwe tike jinas din kilmati nel na duo ila din alai ba abai enes ko jej fi abai jangi dine ki lo to bona nulo to bamna si belel marang abai din bara ina ji ne zizi ko jej fi ana jene ki lo to bon jita ga yesi joto inga san din kilma jawli ina waring ka ngi ngule ne ki ko to yani aba masalan duo digi ina san mitil hasi jijaldo yani madinin kin go kilo fukanga ge wala tarin al kidia ki diem bele kami aba ye ines uji tv wala i duen kan yani jal wore duen jang ile duo mun kin ki sele manan ba ngin ki to leben sur nga mara nga bi sur bang kwa dia mun kin ayen skuni
1: le jal na sura ka ngi tiaba
0: hatta sin dig en na bamba ne ko alangin dongani mungkin dora na sun butirinti sunga si marang albi masalan ko adio to ninkay ne kila dora inda lan kania na lomvi ine galim beren ala jundi bero galan dule voy ine ni jial si ayenga jungi ne gidi mbara sur baydi dine sur butirinti na donga banni ba hatta ati duorik ele tila ati duorik lomvi le fin den ko je ayni lo idi ne gal kinga si ne gal gisin ko lazim di mbara siro kituli na lambang
1: Sí.
0: Na al yero gikinga sigi tulim fiana ikwel.
1: Sí. Na ila nama inlong sega lombi ina ingil matale imbeleng. Abas ki duo korbe nga. Aba ki lule ala yundi balan dule kuro na sule na bema. Na aba ki to yala yundi balan dule foi na sule na bema. Kangi idi na ko el basang ila kilma mpuying.
0: Puying. Songa ong.
1: Kilma songa ong. Na dar ko yo ya paying. Ine nama kange ala orre kwa abas dembara arivia ki kilmas bo marang abas duo kir arivia warsi yundi nama ki dikai ki namang kain abas sol ela main bang yesi jani na pisingami na pitanin birisin tiado bang yesi jani asang ungo
0: nama yeje
1: nama yesi adenja na jesaring ya nama galja ina kini to ngo tanga testes ja ore duan de mbarale kilma idin puya indel idin na ye seatiel bal indele el de mbarale in wakem piye algi kwel sa sonwa ninal kay si wel nial bagiaw kidik nama in low inu induye nakadeng kile wela san soga in undini na nina dalang de maman ko ai viana kazi keringala ye del in a living a packet do imbara in ore duang ai san kasi
0: tv yani inalang as steaming balan dembara le ileri
1: dembara le alang ileri jegil as steaming
0: bar go garib le mungkin asing ade jeim yani du alfa al duang mungkin ayi mungkin nagin jisigis ko je jama
1: na dem baraga la langwe ngana ye ani ke abes duo ri bi ana ski gabala kwa yana ndo ngairi je yalan te bujur
0: su alan jaldo
1: ki gabala ila bay bay bay kilmalu lafi na dem ore duo dem baraga la san bara ski gabala kwa
0: ala wo yana ski gabala kwa ga nu sweeti
1: namas na asweeti ba ye in belang ye kuro de ngwe sinu yala rengel ba in sie nena la jiwa sanga je ba na nama inga ma jamin al gari mi na kwasi jurub jingiti na dine na maturu ina ki belekele kini ninsi abade ngir sing sunga ji eri alja ngi na ji ndara ga setas janga ba alka fimena na ba ko ona kirsingo na sing jua ka ngala indala ja kamu ngi na sing gaire ne ngi na sing gaire ne dingiri nama ki oto sunga kwasi sunga tawakaldi na usengi kau alang beleke da intasle alang jirmoke
0: alang kulingero yana alang kilma fa alang
1: eh
0: dog yani asan surunga si yani ka kaminga azan surnga zik ketia ke vitiba
1: azan ketia go vitiba na gusma jel na injame ngana makaro doinki pa buna kingi king
0: na na ma ai duwa bara le jan yani ka ele bay ngalu ze ne ji wore duwa ngal si ine je mere ba ding yani dual di le za dalang ne zizi ko je fiya fa kana may ngalu ama ele duas arriba alie ene zizi ko je fiya lang ye wi ngene zizi ki gabala kwa ji za da ese zizi ko je kawe aba ilo nezi lomfin tenge ngasi tule jelni matini duare ke eridi ke nakain kelmale ke kakiwore ko anska email asunga tarai kelmangan di sabba nakain sibai ngalunga jurnu won sabai
1: ni
0: ki dai wore le ngasa kala ani matini ingu iti yalan duo jones barasi ki gabala jo ani matini ingu sunga ka kire wore alan duo jones kwa kwadiga ka ingiyen borumare walki wore ngale na yana digis duo ri fiala tulle ne siki gabala jami atigis giti fiala tulle ne ki gabala ila na ma indu ti zenni ki bullying ndora
1: e ki bullying ndora
0: di dai bullying yere na mas ingan alan ji jones duo si la la ka ila kalila ya ka kalo alan ban wona duo siki ki gabala
1: ina lombin ke ndomore ale dombere ta queen lemang na wo musande mberun ko angaldinga Yusuf ki isu dembara
0: uya
1: jaro asogatara namas digbara si ken ai kirabo tulinge na ba ini duot si ala bikiri ine nama isu bikiri yabo nama el na tirijin ni fiya nama demba si kirinja rana dem baran den tulimboa dem baraka boa ine na maspet korki ye yagub na mansekia na dem mama lenya baranin dem bara
0: yesis koje
1: jafia nama ongana jegira ila ayanga nini ongana maga inkwa tulela iba sanki duim bara inkus makang wala alang itka na manin kial dio tokuro ka erit na dengu eil barai sin yakojo jafia awenin nas kie suleng na magal kelitio na main kwa ajaria main namas uri nga dinga tebunga dempia kiwo na kudinga sa dempia alan kilma lulla bia alba el nas kaidia ki dem baraga la basuri kume kiga bala namas suri kume nama kole ndala tane na kojo ja suras kaima ine mang asan den tin le aiba ino azan kwa ia tok au kwa dio tok si sur korki nam matar tok kein saren sur si abo kongas kami aba marang aba kaunge na sur kirsingol kiye kin so ganye tingal aden ka na sur si uas kami ba wala aldinga kauba wala skelel ba ki sare ati weri kan na do na do kain si do wala kan indala la kundi in tinasa ko nga e na duo bara se kusmatiel ki bara le sunga apain ki is bara le mini sunga bulo ki la kilman puyi
0: jingo fel
1: kaungi na loto kong na skala yi jalum se duo asa kerrek lel in si diktora coming a sunga asa ala den kilma falangi na lel si na ayendel
0: asa
1: ja in les yes sunga ungi min ki duo ala kerrek ko ja jale ke na zayen ne
0: lagang yem fi dines muin fi bara community za
1: yele lompi a dombare taurat le sunga kwasi sunga shajen fi inu duo bara si gusma ala jiba naji abes duo arivia kila kuru azang yesi ken kila jaso jia jambasa jang lombi na ini enamangi lombi kuru ho ini ji din surin den tulin duo kersi kasa jundi la algis ki koyo ja sunga fi na gus majorti
0: ma ini kise ji warim bere tulle jo ina ison den aldiki den barang den baraye ina kan no min bagi alse kianes dembara ziton yundi kado ngalung in yal demba in wala dembara si bugi vel ke dio to kurol alan si yesi ko je ya fi aba marang ile tile ale atini nyelo to kainani dembara ile en bulong mungkin ile kilman tuki nasin korki marang al to kurona nya na dentin aga dem ve ile duela li agam fingi dines waiting
1: sei
0: Diana makavi na mo fingi dina alwinga surma idin karse medic surma idin ne ko dio to corona se surma kinga se son kunya san kaitian a ule nando e ile u mungkin asin ya le khalas fa ilolen alqua masalan e a dio to burdina surma butirindi ila ka idin amin no duo to dog ba ma ba balan rivia Yani madini ji jurona itin kililan jona jeyinga dimbara digal na magal itin dayin jene erin je lial babainga arang ay sikamu elendalang kai kila ilanyanga haduba auna kavi na bundi kangal area sa den ko jejba mungkin na ngari sungai ba matinin kinan ungi matinin bai mangungi matinin
1: dogalang din ko edwi si leddi
0: yani ko elaji jana den inan yani jirsin matinin ineni aldike na dogna yani abawan ko sur nemu girana kai dogala sur nemu skor kinderinga yan azina mukunde ne zien sur korki
1: asiya sur korki
0: kalan urona na ka nas aulengen na elekero albeski ota romro men ka na kania ile za da saki kwe saki dem bar korgi nasin kwa iya jar no nas filan si dongolo deni agar wata ta ungan mu du ya na kwa na gaddi ungi
1: nan
0: na wela lan o ile njama agala la ala ko balan bu komi ne
1: yana namaskai ngol na
0: ka namaskai ngol na ka ngel ire lorin ko fa kisense ine jegi zeno kweti yas lomba
1: kweti yas lomba
0: yas lomba fa uto kai wala kwa na itai balan kwa den unzi koje jama
1: kare
0: wala den ke utonga wala gal ridike ne yen den kumitia fa utonga dia ke utonga itinga gaza so maran kina mu futto ni gwen kel kelesi ne kes kalum kese inal utonga ke in kese na lom fido in beren kelalen si indala ngala ka ba san ki tu linker gidi e jago
1: e kwe na mai long ye kinotanga kikas riginga kilombin den jalom den bele na ken tengenga si ai si jalom na ai bagi jaw na ai gi kurnyol kenga ko eti simang aba jamu nas nas julngi ti pendek ai kamentia
0: ye do sarbang
1: ye inas lombae ati alam main agil hilla duori la ke barani nu yarang
0: lal ka ye ka bele ti pezi gi jawli
1: gi bas jawli Neji ay jawal ge yellow neji zata ay gi kurnyol lombin ken tengenga werik terere ge sasonga duo si wada runyeba aba duo utonga wada fi awol ariya san jwa basin jwa bara allombi le jawon lombin dora jawon idina lombin dora duo si eri wada asfulnitiba na lombin lombin ken dual lombin ken uto abagi fi lot na nya inas ke bay nu kal orre duang abo foran diwang alam batu leu lolo abo uto atu le aja wo datu le nya mba yusuf yusuf si kembar nga ake bana ro kabi namagal kidig do inkama ba annan kwa gena kalde alba unai kwa sunga kaldia duodi galamba ke e de mbara ding na kwa al karang nas marang kila mandanya sikuru full ko anke mananya si nama kabenas keng yusuf iding ne yesi tulle kurnyol illa kila kwande mburu al nyangana keng ala to do kaimba utonga ba tulle ngale tulle ngapiengi
0: iding
1: na na na embeleng alombi imbeleng atigi duo low ai low ba algi yellow utonga se alan kila si tulle nga nama tulia api nama nyanga na borung den tabung den
0: den den den kun min jam den tabu gay
1: nyatin ke embar nga lia ala kele den tulia kai ke embar nga si ai si kwa aluar e duo ho kya nana imborule ala ela ni nyanga ki den tulingi la ni nyanga namang abakuri apa ago atis ke ndale masih kwa e abas donga pet viana singqual anes nui rembia kem bar nga singoro ngoro nyembang kamwa
0: fele
1: marang ye el na kem bar nga i wozel kem bar nga lokeli kawe namas mang ye tunga na simbeleng lokeli ala boba bi aisa ujiti are nga ba maral kila ujiti
0: lompi
1: al utule fiya kwa nyetisi kasi deli ngai ba kwa nyetisi na namad yusibinde njurnyo na den seje ilompile ila ina jundina
0: ne si jundina ne
1: eh na kwa marad mungkin nan duen kwa elum bial ke zata na dengen birsinga atike kin utonga nina kin kangin delinga la lumpina si en kwa e intule ya indigiti ajaba na jijiti kwa nsi jawye jialo to jitizi jaw adis kase oto jiti ya ila jitizi ati duen kwa ejegela nas iwi na sare fingine jizifia
0: chimugira
1: kasi kila kalta njerengel wala lompisi wala dinzuri si na jijang na tulia kia din tabunga lanja na jijaringi na jiti kwa nsi jana si kwa si jiti si jul nge alankawa el kisini lome njale ya
0: kise imbele songa tarai na kwel dogara kwa kangi anas ingusi inankawe ji mana tu kidi imbele na mojo ange sinjwa maidi gara lomfile kaungi
1: lomfile ni kaungi
0: na alang lomfisi kingo hata kaba ingolundo hata ziji lomfisi ajelini ba wore dongo lomfisi ine maidi alang ajel bane ezi koronga
1: si
0: zenina din jalong wala gal kingo tonga din jayengi ngal kain as lomba alang ki lomfing deng eri jirgel wala gala lomfisi lomenyo kange na kaina ngaming idi na lomfi domo wajundi
1: si
0: na domo ngal jundi jetal ay duwa jan nay kingol baningi ndwa lomvial domo jundi ne ken domo ngal dombora nina nige mara ngaba kel ne jingol kel dombora ne kel al kin tori jawli na nas gujja gal basingi ndwa kasa awli betay ne ji alsin dum ngese
1: yang kwa in kam ngalang alang alang duiting aldija ala dinda rake na ji jawya
0: awja
1: na dombora akin na mayen kayingi na jurgulo kweli kwa dinga mungi nan loen kelivia al incominga aba ila domore sija tulia alaiba na aba ila sija tulia alaiba ya yona dinjuru lenja siye eri al asakona lombinke denka ina tulia.